0: mas sabikulado o ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Big Double I 90.7, Radio Rago Legaspi, the sound of Bat Wilson, that's Bop Bop Girl. Yahoo! 16, make it 17 minutes, mga kalibas sa mga kumalun ng umaga. It's my third hour round with you. How are you doing, by the way? Thank you for listening.
1: Good morning!
0: Again, magandang morning po doon sa mga tututuglaang, especially mga naadyan ngayon sa Daraga Public Market. Yan sa Lasibal as well as sa Napay Store. Magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
0: Makumakain para papadyak as well as mga patricigal. Yan ngayon sa kakain na ni Nanay Lydia Astillero, ang Gulondrina and Tuazon family, kay Manong Jason, kay Nanay Lydia, kay Nanay Sarian, at saka kay Manong Ross. Lahat po ng mga naadyo ngayon nakatabay sa atin, nakatutok. Maraming salamat talaga.
1: Thank you.
0: Siyempre, hindi ko kalimutan yung mga naadyo pa rin sa Albay District Public Market. Kami-kami muli kina Papa Joel and Papa Nelson, Papa Nelson, Papa Renan, as well as kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa.
1: Good morning!
0: Uy, siya nga pala, eto na naman. Ay, naku, wala talagang kasawa-sawa ang pagtaas-baba. Pero this time around, it's going to be an increase na naman, sabi ho ng mga taga-Department of Energy. Oo, wala na talaga. Inaasahan pong by Tuesday, June 7, or rather July 7, tataas na naman ho ng 3 piso may 20 centimos ang bawat litro ng diesel o krudo. Mantang yung gasolina naman ay inaasahan pong magtataas din po ng 90 centavos hanggang piso. Ay, naku talaga, oo. Hindi ko lang kapatid ha, 3 pesos and 20 centavos likely yung itataas ho naman ng diesel per liter and around 1 peso naman para ho naman sa presyuhan ng bawat litro ng gasolina.

0: Ay, naku, papadupi. Mga kabarangay, kailan kaya matatapos tong pagtaas-baba ng presyuhan ng krudo ng gasolina at saka ng krudo? Parang sila na lang yumayaman dito eh. Ay, yung isang daan ko pag ako'y nag-gasolina at saka nagkukrudo ng aking sasakyan. Parang hinihigop lang, wala nang kwenta. Kapatid, kasama niyo pa rin si Papa Rod hanggang mamaya pong bandang alas 12 yun ang tanghali. Just keep ready and keep those souls coming again. Eto na si Rick Astley, my personal favorite back in the 1980s. Never gonna give you up.
1: Good morning!

Pinoy Music Balladeer, Marco Season, sa kanyang sapagkat kami ay tao lamang. Kaya naman kung kami ho ay nagkakasala, yun ang pinakadahilan, sapagkat kami ay tao lamang. Exactly 33 minutes makalipas sa buhay, kawalo ng umaga. Kasama niyo pa rin si Papa Rod. Magandang maga po sa manakantabay sa ating dyan sa Albay Public Market. Ulitin ko lang ha, kay Manong Joel. Ano, okay na ba yung ano, honey, reklamo mo dyan? Nakarating na yan kay Yorme as well as kay Kong Pido. O, yun ang pagkakaalam. Anyways, kayo pa man, sige lang. Sa ating po mga repacoms, mga GB drivers on the road na naadyan ngayon sa may bandang LKY Terminal. Good morning to all of you.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.

0: of the best hits from Sherlene Duncan. I've never been to me. Exactly 3 minutes before we hit alas 9. Medyo mag-exit muna ako ng madalian, kapatid, ha? Pero andyan naman si Papa Dupe. To continue the songs and all the best hits for you till about 12 noon today. In the meantime, sige po. Lapit na, lapit na, lapit na, lapit na, lapit na. Ikita po yung mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. Dahil eto ng pinaka-aabang-abang-abang-abangan.
1: What?
0: Pinakamimitihi! At ang sabi nga ni Lola.
2: Yeah!
0: Walang iba, ang Kiss, ang Kiss,
2: sabay.
0: Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Saturday morning ahead.

0: Pagsabigulado o Ragon.
1: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali.
5: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
5: todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
1: Radyo Uragun.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa Bicolano o Aragon.
1: So, anong yes. pangalan mo?
2: Si Dab po.
3: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. Tutula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga sa pag.
1: Ang Ming Sumola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming Sumola Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tamang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 8787691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
7: FM.
8: Radio Uragun.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: mas sabigulado o ragon.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
1: Marites Maravillas po. Yung mata ko, yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
1: Maduman talaga ako kay mamin sa mata ay spa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
7: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
8: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.
9: When

0: mas sabikulado o ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Lolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Ako si Ronnie Cagasol-Sibang Sipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na resumpes ang blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
4: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ming's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
7: Your most wanted OPM standards.
8: Hindi ko na nasisinangan.
9: Mulat sa pormahan kita.
8: Kung natapos ko ang
7: played the way it used to be. Only here on Uragon Sunday Specials.
10: Sunday Specials.

0: Kasi nabaya talaga ako sa bulang kasuwa ko. Ha? Ano man? Nagsisapol pa kaya magkapalit? Ikang ibinaba kang sentensya doon. Nganin, malay ko sabi pa kaya ako sa manuko. Kaya pati lugod ka na pierde sa pusta.
1: Ay, dahil manggayin pa di ka sana.
0: Ha? Ano niya mo sabi yun?
1: Nagpusta ako pali sa balyo.
2: Masabikulado o ragun?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa Yahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kung pasarap ang simula, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
12: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
13: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.
14: When

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ako mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!

0: pasabikulado o ragun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: Basta bikulado o ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
3: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
2: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane
3: na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan.
2: Make the right move.
3: Uminom ng arthritis araw-araw.
2: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ming's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

Big Dublin 90.7 Radio Ragun Legazpi. Hi, hello there, Pinky Dinky here. So that was Listen to Your Heart by Rosette. So ayan guys, talagang makinig ka sa iyong puso. O diba, Tinagalog? Ang galing mo naman. Anyways guys, weather update muna tayo, no? So, medyo mainit ang panahon ngayong araw pero posible pa rin bigla ang pag-ulan mamayang hapon o gabi. Kaya kung lalabas kayo para magsimba, mamasyal o bumisita sa pamilya, huwag kalimutang magdala ng payong at uminom ng maraming tubig. Talagang dapat stay hydrated tayo mga ka-uragon. Alam nyo ba, kanina kakaligo ko lang tapos pagkalabas ko talagang pinawisan ako agad. Talagang mixed signals ang weather natin dito sa Albayan, no? Hindi natin maintindihan. Sana naman maging humid weather na lang, diba? Anyways, I have one song here prepared for you, Till Death Do Us Apart by White Lion. So keep it up right here on the Big Double I 90.7 Radio Oragon Legazpi.

0: avocado o ragun.
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Big Double I 90.7 Raja Oragon Legaspi. Hi, hello, Pinky Dinky here. So mga ka-Oragon, let me give a birthday shout out. So birthday shout out muna tayo mga ka-Oragon. Happy happy birthday sa aking pinsan na si Kuya A at kay Ate Bao. Mula sa inyong pamilya dito sa 9.7 Raja Oragon Legaspi, wish namin ang magandang kalusugan, maraming blessings at sana matupad lahat ng inyong mga pangarap. Kaya enjoy your special day at maraming salamat sa inyong suporta. Sakto, bagay na bagay ang title ng next song natin para sa inyong mga birthday celebrants ngayon. Especially for you by NYMP. Talagang espesyal, kaya come on now and listen to this song, Birthday Celebrants. Once again, happy birthday to you guys. This is the number 1, 90.7, Raja Oragon Legaspi.

0: Basta Bicolano, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
3: Mahalaga ang paalala.
2: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung ang ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, lena lang po, ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabing po, salamat sa imo.
2: Ang Ning's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ning's Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ning's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Okay.

Big Double 9.7 Raj Oragon Legaspi. Hi, hello, Pinky Dinky here. Happy, happy Sunday, mga ka-Oragon. Sana kahit papaano ay nakahanap na kayo ng oras para mag-relax mode ngayong araw. Kaya kung nasa bahay lang kayo, nanonood ng TV, nagkakape o nagpapahinga matapos ang isang busy na linggo, just enjoy your Sunday. Talagang dapat naka-lax off muna tayo ngayon, no? Kaya sulitin ang bawat sandali kasama ang family or friends. Dahil bukas, panibagong laban na naman. Talagang sabak na naman kasi tomorrow is Monday. Talagang pinakakinakatakutan ng lahat. Charest. So ayan guys, kaya chill lang dapat tayo, good vibes at samahan pa ng mga good musics and updates at syempre mga chikahan. Kaya samahan nyo kami sa The Number 1 because you are listening to us, The 90.7.

Big Double I 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Hi, hello, Pinky Dinky here. So, shout out muna natin lahat ng mga students dyan. Oh, diba? Sana na-enjoy nyo ang weekend. Dahil habang may oras pa ngayong Sunday, huwag kalimutang i-check ang mga assignments, projects o mga gamit na dadalhin bukas para iwas cramming at iwas stress, diba? Mas masarap talagang pumasok kapag handa na ang lahat. Good luck sa inyo at galingan ninyo ang school. Kaya ngayon, relax muna. Pero konting preparation na rin para ready sa panibagong school week. And also, shout out ko rin dyan yung kapatid ng... classmate ng kapatid ko, si Jules. Ayan, nakinig siya sa akin kanina. Hi, Jules! Good luck bukas at sa inyong mga kaklase ng kapatid ko at sa inyong lahat na lang na estudyante. Good luck po bukas! Kaya yan, guys, samahan natin yan with good vibes and good music. So keep listening to us, the number 1 90.7 Radyo Oragon Legazpi.

Big Double I 90.7 Raja Oragon Legazpi. Hi, hello there, Pinky Dinky here. So ayan, Sunday na Sunday mga ka-Oragon, and we all know na Sunday is family day sa ating mga Pinoy para sa marami sa atin, di ba? Kaya kung may pagkakataon na samahan natin ang ating mga mahal sa buhay, kumain ng sabay, magkwentuhan, at simpleng bonding lang sa bahay, di ba? Hindi kailangan magastos para maging masaya ang araw. Tandaan natin yan mga ka-Oragon. Ang importante ay magkasama at nakakapagbigay tayo ng oras sa ating mga minamahal sa buhay. Anyways, I hope you enjoy the rest of your Sunday mga ka-Oragon, and keep listening to us. We have more musics, more updates, and more chikahan to give to you. Kaya don't forget, keep listening to us, the 90.7 Radio.

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang Lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: favorable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
2: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
2: Sige. Kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
2: Ngayon.
1: Okay na?
2: Okay.
1: Wala na?
2: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
2: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
2: Iyo.
3: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragun.

0: because I'm easy.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars. On guitars.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
1: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
1: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Miss, pwede ako mag-ilusyon?
1: Iyo, pwede man.
0: Oh, talaga?
1: Iyo nga, ni, basta ba ko sa ko?
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Huli ka, bumibili ka
8: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport. Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. We're putting them back together and their magical guitars right here on Uragon on guitars.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Basta bikulado o ragon.
4: Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hi, madam.
6: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
5: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer trial.
7: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
6: Tanday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
7: Day ka nabiganaan magkaon.
6: Maski ang pagkaturog ko, med. Marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang saganang. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
8: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo.
0: Your favorite acoustic stars playing exclusively for you right here on Uragon on Guitars.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
0: Uragon!

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: So, anong yes. Pangalan mo?
5: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako, then nagsali talaga sa part.
6: Ang Ming's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
8: Just a

0: pali, labaya talaga ako sa bulang kasuwa ko. Ha? Ano man? Nagsishuffle pa kaya magkapit? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. Nga name, malay ko sabi pa kada ako sumano ko. Kaya pati lugudi ka na pwede sa pusta. Ay, diamond gayon pali ka sana. Ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration.

0: at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Baby, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
3: Eh po, ito yung maestra po kung ang ito.
2: Mapabaak na punta.
3: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
2: mga bukol.
3: Oo, bukol.
2: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
3: Opo.
2: Ano sabi sa imo?
3: Ang, ano niya, ma'am?
2: Wala ng bugol? Oo, grabing pasalamat sa imo.
4: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Mall Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
6: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragot on Guitars.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!

0: ano mare?
1: Ang ganda mo talaga.
0: Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga, mare. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka palasing.
1: Alam mo, mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka. Asawa mo ako.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Radyo Murado.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Ang oras po mga tugan sa Radyo Oragon, eksakto na pong 40 minutos na makalisa na last quarter ng pagkaaga.
4: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
5: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot sa barenta kanal daw. Mapainisik ang mga pagirundo. Swerte sa numero. Asin pakunsuel. Ini ang Maray na Aga Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
6: Basta Bicolano, Uragon!
3: Morning na po!

sabi nga yung mga ito, mahirap ang magkasakit. It's a secret dream. Buat malay naga mga tunga ko po si Jess Magallanes kasama ko man sa Lalo Technical si Manito pa Idol at gisa program ng Maray Naga Oragon. Alaw kita kunyan mga tunga ning Lunes sa is kalburo na Hulyo 2020 sa isa. Pasensya po kamo nagkadua nga kita ang dinagkasarmaya dilan ta sabi nga ni po mga tunga mahirap magkasakit. Depisyal ang mga tunga nga nagugurang. Ika man sa nagayon nga nagugurang mako man. Kasama ko po tabi sa Jason po yung nagugurang naman ini.

Kagurang lang, salamat po tatilawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkaldawa, igiyaw man po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kasama yung obligasyon na kami nakakaperwisyon yung kapwa. Kagurang lang, ilikay mo po kami sa mga piligro sa pagibo mi kasama yung obligasyon. Ngunyan na pagkaldawa sin minagad man po kami kasama yung kapatawaran.

Sa mga planta, banyato din sa bilog na Bicol sa mga lugares sa Palagos pang pinag-abot kang sa mayang makusukasin malino na signal. Reporting po duty, kita kunyan, ikaduang simana, kanbura na Hulyo 2020 by Diyas Aisa. Nasa ano kita kunyan mga tugang disaster months. Pag nailing tapa nagkapir ang politiko niya ito, grabe ang ambo, grabe ang taram-taram, gabus disaster. Magkakamati ka mga tugang kantunin na disaster pag nailing mga salbata ng mga taong din kamugtaki.

Mapunang unyan mangatugang ang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang trial mangatugang kay agabos na ambog, agabos na oteka. Mailin yun yung mangatugang ang tibay kan mga abogado kan Vice Presidente. Dilan ta solamente yung kalakaya masana. As in pagsururugan kan mga taong na yung kamugtake yung mangatugang sa rung babae. Dilan mo nila kaya dapat maurag. Kaya kamong mga kababayan dapat arog ka mga tugang kibipi Sara Duterte.

mga tawong simba na nailing ninyo mga tugang iyo na yung sunagpasali kan eleksyon kan 2022. Na kung sa mga tuwag makatarantaram kay Vice President Lenny Robredo yung pinakamalinig na tao sa kinabahan. Ilingan nindo mga tugang pag-abot kan resulta kan eleksyon. Tinurot mga tugang sa kangkungan si Vice President Sara Duterte ngunyan. Mapuon mga tugang masuro simba pa kamo may mga padi mga tugang na nabugtak impeach Sara now. Paano pa kamo irespeto ka na kay guwan yung pagtelepon sa may iglesia ni Cristo Biban at Banata nindo kamong mga kapadian. Kamong mga taga-simba na nagpasali day kay day nagbabanat sa sendo. Kaya mamuya ka pa daw maging katoliko ka. Magarong ka mga tugang na iling mo.

Ano na kang inot? Gusto niyo nung makaurun mga tugang ang ledera to kang PMP sa Almay. Ano na nangyari? Makagawa ka mo ng pagtelepon? Kamu-kamu sana sa Albatara? Ano mga isalyan nindo yun mga tugang? Nagrarina po ang filing ka certificate of candidacy kang mga kandidato sa Rado Local. Sabi nga ni barangay. Sabi nga ni mga ito ang September 28, October to filing na po kang certificate of candidacy. Ano, ready na ka mo? Sabi mga tugang ni Congressman Pido kanako Bicol bako siya mga tugang konta sa pagdasa pribado kan Alba Electric Cooperative alagad pagadala muna ning Marhay. Kanyaw ni dikay mga tugang so aliko pinalaya sa indo pinalaog nindo mga tugang so APEC. Ngunyan pila naman ang didilin siya nindo sa pagporsi nindo makalaog ligdi sa probinsya kang Albayan Meralco. Gusto naman nindo magkapira kamo tama eleksyon ay wala man kamo kay campaign fund. Di pa kamo nagasawa sa collection kan kwari di kamo kitultin na recreation report. Ang sagot niya panalawigan ni Kanal Mahay sa pag-inot mga tugang ni Vice Governor Dideco. Asin man po tabi si Kinatawan Carol Sigaso, kampre may disito Kanal Mahay, Kinatawan Melissa Badesa. And syempre mga tugang sa kabos pang-amigo niya itong nagantabay na Mayor Isham Ismael Candidaste. Sa mga parauma para sira, nalagantabay na po kunyan pag-aga sa mga tanod. At sa mga street sweepers, nalagantabay na po kunyan pag-aga maray na morning. Ang 54 barangay Kandaraga, good morning na po. Kagawad pilo, kagawad baba si man mga tugang si kagawad attorney Ayan Makasinaga. Ang sa kuyang padaba, sinamumoto na barangay. Barangay ka sa panginot po ni barangay Captain Nelson Magallano at silang sa kuyang bilog na pagribo sa council. Nalagantabay na po kunyan pagkagamaray na morning. Siyempre po sa bilog ng mga taga-Pandan. Nagpapabot po ng good morning ang kapitan na may alam, ang kapitan na may abilidad, kapitan na may kredibilidad. Pagabot mga tugang sa pagsabot, pagintindi kan local government code, champion dyan mga tugang kapitan kan barangay Pandan, kan barangay kan Banwaling Dalga, Kapitan Narsing Morial. Kaya kamong mga taga Pandan, maswerte kamo dilang tamay kapitan kamong may alam. Bako mga tugang arog kan enota, ngunyan ilingan nilo naging organisado, naging marhay, ang implementasyon kan mga proyekto sa barangay nilo tol-tol. Lalo na mga tugang ilaw dyan sa atubangan kan cover court, ang pigpapagibong pagpapagayon kan palibot kan cover court. Kan barangay Pandan na implementar mga tugang ning tultol because of barangay Captain Narsing Morial. Maigpit sa sala, maluwag sa tama. Arukan mga tugang kalidad. Arukan mga tugang kwalifikasyon kan barangay kapitan kan barangay Pandan. Kaya sabi ka, duman kamo sa may alam. Sabi nga niya, mga tugi kasarong barangay captain, dapat po aramo ang mga nakapalaman sa local government code. Igwa naman daba agong programa ng ipinapasulog ng municipal accounting office kandalaga niya. Tango niya, sana ka muna kaisip ng magbago? Mag-isal kang pagpapadalagan? Kang inot, ano sana? Nagiging ang mga bukay po niya, nagiging uto-uto sana kang mga barangay treasurer ng mga pasaway. Igahanap na ngunyan kan mga taga-daraga ang naging mga promesa ni Mayor Vic sa laog mga tugaling sarong taon na pagtukaw niya bilang alkalde kan daraga. Hay na daso libreng prangkesa. Hay na daso pagkataon ng proteksyon sa mga negosyante. Yan po, kung ano ni Tenram ko na ni binuka kan gimuta, tanda ang taling malay na pagabot kan eleksyon, ibaba iahanapon niyo sa tuya. Kan mga tabong nagtiwala sa tuya mga tugang kang nakaging 2025 election. Ang mga tabong nakapalibot bantayan. Ingatan mga tugang si Bonjing. Ingatan mga tugang si Kay Abad. Maurag mga tugang na komedyante si Candy Pangilinan. Ingatan nindyo mga tugang si Baby Gandang Ari. Ingatan nindyo mga tugang si Arnel Ignacio. Kung gusto nindyo makabalik, dinaray ka mo sa peso because 3 years is 3 years. Liwat ka mong maatubang mga tugang pagkatapos kanuras. Ano? Ano nagibo lamang nindyo? Ang mga ginibo nindyo? Mga commitment nindyo?

So nagapot mga tukang kan ba terminal kan daraga? Sabi mga tukang ni Mayor Perete, iguana kipondo ano ka na gobyerno? Kinakay po na mga tukang na pagadalan muna ni Marhayo. Iguana naman ko talang pigpasar ka na ordinansa. So kinatawan ayon makasinag sabi mga tukang pagadalan muna kan sanggo niyang palalawigan. I don't know ko ng development. Kaya ipinadarang surat mga tukang ni Kagawad makasinag dyan na sanggo niyang palalawigan kanal may. Sa paagi mga tukang kang chairman kan Committee on Transportation. Deni no genuine pagbalik nilo ng apelyido ni ang pangaran nindo tabako man siguro balik nilang pag-isip nindo. Imagine imbes sa pangaran mo Tultul Jerwin babalik na dun mo ba kung nainguragan sisibot akong tagilid para mabasa ang pangaran nyo kaya akong ka mo man sa magibok ka Facebook magibok ka mo ka Facebook so Tultul na bako na pigbabaralik na din ang pangaran nyo makaurang pagbasa on your part magmaong ka mo tanang ano nyo sa mga no be careful. Kaparoon, Miladila Kanbalinan, good morning, Manuya Koy, good morning, sabi. Deliman, lumampas, sakap ako mga barangay official sa nagantabi ng unyong pag-agamaray na morning. Okay, pasensya ka mga two morning, two mga, duwang aga, duwang ultulay kita nagkasarabay. Nilanta sabi mga tugang kan doktor ko, opera undan galson ko, sabi ko, nila kapag pa-opera. Kung maulugan yan, paulugan. Ipapurot na sana. Takot pa na ako mga tugang sa operasyon. Pero pag yun, mga tugang si Madero Perpetual, dyan mga tugang sa barangay Gugun kan Legazpi, alive na alive po si Diyos Magallanes. Kapitan Danilo Agripa, good morning. Amigong Jason Puyo, good morning. As in, good morning, Mantabi Kierbert Barceta. Dyan mga tugang sa barangay Santo Cristo Candragasi, man, good morning. Kipalets Espinas, good morning, Palets. And amigong Perfecto Peralta, good morning. Malay Ofel, good morning. Sarong taon na kamo, sarong taon na kamo. Dapat kung ngayon na riparo nino yung sala, riparo na nindo ngunyan, linigo na tabi nindo. So mga tawong maurag pa sa endo, pick a point nindo, sige, patalsi ka na nindo. So mga department nila, dahil masarang kamugtaki, alian na nindo niya, at magpaparataga, patyaga ka mo sa mga arong na tawo. Yan, takot ka mo, dahil kang abilidad, maghanap ka ng abilidad. Aning department nila may abilidad, tanga nila ka makikuha ng problema pag abot kan oras. Susa ko yung amigong kapitan na dali pala mga tugang kang ombudsman. Dahil mga tugang sa implementasyon kan project kan mga barangay. Baka reinstate niya mga tugang iguana naman kipanibago. Kaya kamutabi ng mga barangay official na mga kurakot. Pagigibo ninong gatasan ng barangay. Mag-isip-isip na tabi ka mo kan sa inong gibo. Makusokan buti nito na nakanakot ka mo sa politiko. Kaya dyan mga tugang sa banuan kan talaga, antara mo na mga tugang, mapili kan mga kandidato sa barangay si Kaloy na Loria. Nyata ano yan, mabuto sa barangay nito. Dedo ka mo pagpapatubod-tubod ka yan. Kaya sabi ko mga tugang, kuntultul ang padalagan kung di nakikaram ang mga politiko. Ang mga yaon mga tugang sa barangay, matatawan yung chance makapagpili ka sa ilang dating leader o ka sa ilang mga leader mga tugang. Sabi ko nga ni mga tugang kung pwede pa sana pag-abot mga tugang kan eleksyon, pagkatapos kan barangay eleksyon, magkandidato. Aram ko mabalik na kapitan kan barangay pandan si Kapitan Larsing Monreal. Dapat niya ako sir magkandidato kang ABC President kan banuan ng daraga. Pag-aning mapakinabangan lamang kan mga daragay niyo ang sa iyong abilidad, ang sa iyong karanasan, ang sa iyong eksperyensya bilang Vice President kang SSS for Luzon. O Vice President kang SSS mga tugang sa Bilog na Pilipinas. Sabi nga ni ang counterpart mo sa Undersecretary. Ang counterpart mo mga tugang regional director. Pero simple sa mga tugang buhay kayo ni. Amigong Rolo na siyaman, amigang Lorna Bierneso, good morning. Hoy Marina Gatabi sa pinakamatibay na alkalde kan banuan ng Piudron, good morning tabi kay Mayor Alan Arandia. Kasabay na po ngunyan si Mayor Arandia ang sayang first lady. Iyong ngunyan mga tugang pigtiwalaan kan mga taga-banuan kang Piudron. Ano yor, good morning yor, at abon si Mayor. Ang tugang kay ni mga tugang barkadaon ko, si dating kinatawan Dante Arandia, si mga tugang ngunyan si kinatawan Brian Arandia. Saro ini sa mga miyembro kang sanggun ng palalawigan kanalmay na may kredibilidad. Saro mga tugang sa mga miyembro kang sanggun ng palalawigan kanalmay na may alam. Bako mga tugang arog kang nagkapit ng miyembro kang sanggun niya, nagabos man sa mga tugang nakatangad sa kisam. Deep inside.
kadali ang sa kuyang amigo. Pagkatapos mga tuwang tawan kay suspension order kang ginot na reinstate na kota na mga tuwang igwapa kay panibagong kaso. Kaya kamutabi dyan sa mga taga-accounting, mga taga-kuwa. Ano ang pigigibo ninyo ngunyan? Audit ka mo o kuwa? Kuwa ka mo o audit? Asin ka mo mantabi sa accounting department. Kan sarong local government unit sa pag-disburse, pag-gastos, kan pundo kan barangay, pakibantay tabi nindo. Asin paging pagbantay, kan pundo kan sarong local government unit, pakibantay ang tabi nindo, bako naturog ka mo sa pansitan. Ang mga taga-accounting, di dapat magpasiling sa barangay, kamo mismo ang magpaapod kan mga dapat inong paapodan. Nyata tanagluduman ka mo sa barangay, maagad ka mo kilagay. Ay nagaman tabi ki Aringo Devora. Good morning tabi sa bilog ng mga taga San Francisco kan daga Spain. Marina gano tabi ki Aran na sa ito na si Man. Good morning man tabi sa saya pang pagariba. Devora, good morning tabi sa imo. Kaya sabi ko mga tugang sigang ulo ko because sabi ko kang nakaging aldaw na kay Guaning Misa kasama yung mga tugang sa mga prosecutors. Naggamit pa mga tugang supadi. So mga padi, pigil nakabugtak pa duman mga tugang sa likod. Impeach Sara now. Now, paano pa ka mo irespeto? Ayama Catholic, ayama church worker. Pero pag-arong kayo ni mga tugang na sitwasyon, nakamong mga kapadiyan, kamong mga taga-simbahan, arong kamong kayan, ka na kay Guaning pagtelepon sa so mga miyembro ka ng Iglesia ni Cristo, pigbabanatan ninyo mga tugang sa so may Iglesia ni Cristo. Paano sa so mga kapadiyan? Paano mga tugang sa so mga kapadiyan na nagpapagamit mga tugang kampolitiko? Siguro na bulnyag na natang ka-receive mga tugang kisarong maleta, si Father Flavio Villanueva, igwa pa kay mga padre ngunya na gusto man siguro makareceive pa kay maleta. Again and again, doblehon ko ayama Catholic, ayama church worker. Pero pag-aro kayo ni mga tugang na sitwasyon, makamarang gana. Mas maray pa kayo ni maglipat ka na sa 500.

kung si Brother Eli Soriano di dating daan, mag-aray kayo ng mga tugang maglipat naman kita sa 500. Kasi pag-arog na kayo ng mga kapalihan simbahan, mga tugang, iguaman ko taan at yung mga tultul na pade. Pero mga tugang nagkapil, di mo naman masabutan, ano? Again, duman sa mga viewers, mga nagdadangog ganyan, ilinga po nindo mga tugang ha, ang mangyayari ganyan, kasi pigagamit kayo mga congressmen and women, ang mal na Diyos, magkakarmahon ka mo. Kasi yung mga personal, mga political interest, ipagamit nito mga tugang mal na Diyos, kakarmahon ka mo kayan. Iyo? Kaya difícil na mga tugang. So, ang udas ko niya na senador, okay na. Ang taramon mga tugang, ibasura na, dahil na lang ipapalwas o complain against sa Joel Villanueva. Kasi mga tugang, nakapaldo na. Sabi nga ningo niya na panahon, kung gusto mo maging magyaman ka, maglaw ka mga tugang sa politika, maglaw ka mga tugang sa praise the Lord, maglaw ka mga tugang sa gambling Lord. Sa pinakamatibay na kapitan, kan barangay Kagbakong Kaligas, may good morning tabi barangay Captain Gladwin Gandia. Diyan sa Kagbakong, maswerte ka mo, takon ngunyan na mismo gibunan ng eleksyon, talaga nakakasiguro ka mo, tamatibay yan sa inyong kapitan. Sabi nga ni mga tugang naging awardee, igwak yung mga proyektong pigdatara sa barangay, maapira mga tugang kan pigdatao kan city government, at siman kan pondo kan barangay si Kapitan Candia, nagigibo mga tugang kay magkakaligong pagi para makadaraning pondo sa barangay ni Linda. Tama mga tugang, bako gabos na oras na gaas sa kakampondo sa barangay, may bullpen, may papel, may printer, may bond paper, may computer, may laptop, o magibo ka mo kileta. Ako mga tugang na papakiaraman nindo, ano? Kaya sabi ko kamong mga taga Kagbakong, maswerte ka mo tamay kapitan kamong arog ni barangay Captain Candia. Kamo naman daw si amigo. Matapos mga tugang na suspenderon, na reinstate na kuta ng mga tugang. Uto tanggal na, matatanggal na naman hali mga tugang sa Office of the Ombudsman. Kaya nga ikaw magparagibo ng kalokohan, ang barangay pigdatabangan, di mga tugang pigdatabagan. Tabangan nindo, bako na tabagan nindo. Magayunon maging barangay official, magayunon maging public servant. Sabi nga ni mga tugang, ano mo na professional piglog gumakaugma. Pero mga tugang, kung nasabayan mo kipangahabas. Mautang ka, grabing utik ang gigibuhon mo, grabing drama ang gigibuhon mo, manggagamit ka pa kibang tao. Ang solamente yung rekomendasyon ko kakansay mo, kung di ka man sa namatultol, ipako ka na sa rato.

0: Arogo na yung mga tukang iglesia ni Kristo, igwa mga tukang kipagkasara, no? Pag sinabi niya na arog kayo ng aldaw, arog kayo now, anapot ko masana sa inyo. Anapot ko sendo, anapot ko mga tugang. Nyata tapig na tangkilik, nyata tapagabot mga tugang ng oras ng eleksyon. Igwa kay mga politiko na nagsasamba sa iglesia ni Kristo. Ano bang sikta, igwa? Dahil eh. Ang katoliko, dahil eh. Paano ka man matiwala sa katoliko? Mismong kapadian na nga ni mga tugang. Ano man kung may mga nagdadagog yan ng mga taga-simbahan. Salto na po ang gibon nindo, pakiriparo nindo. Kasi sa inyo mismong pag-iriba, ayaw niya naging ayaw makatolik. Ayaw maruman Catholic since birth, pati ano mga tugang pag-aro kayo ng sitwasyon, makamurumudo mga tugang pangyayari. Iyo? Yan. Ngunyan sa mga pigunambitan kan 18 marin, piraduman ang Katoliko, piraduman ang Iglesia ni Cristo, piraduman mga tugang, ang born again, piraduman ang Jesus is Lord. Dahil, ang kadadekaduman mga tugang madangog na miyembro ka ng Iglesia ni Cristo yung nakarecebi, pero ang pigpapail mga tugang nakakaso kay Marcoleta, ay yung mga tugang ang plunder. Ang pigasabi ninyo mga tugang, dede nag-declare ka ang problema talag pahayag na po kayo ng Comelec, na talag kikirampaan ng ombudsman. Kaya siguro mga tugang pagabutkan panahon matapos ang termino ni Marcos, duwang taon na sana, dapat kan mga tawag alipuhos kanyo, runutun man! Ilingan ninyo mga tugang si Claire Castle, nakaambog ba kung dinali siya duman sa Canada kan mga Pinoy? Umataram naman kamo mga supportadores si Duterte? Kung maraot ka mga tugang na tao, dahil mga tawong mahangasa sa imo since birth, as in mga tugang ever since. Iyo? As in sa nagtukaw ka sa peso, kay mga tawong nagmamakulog sa indo. Kasi po mga tugang, kung maraot kang tao, igwa kang naipailing sa ina, talagang titirahon ka. Ba't yung mga tugang tapos na ang termino? Nakatukaw mga tugang suake, kaya pag minsan, tama man po ang pigataram ni Amy Marcos. Grabe yan, pagbasol niya, tapos siyang nasa likod ko niya, tayo naglaob sa pilotika. Ngayon ang mga tugang nakabuntog sa arugan si Vice President Sara Duterte na kung nagkandidato siya bilang alkalde kan siya na din Tabao, ngunyan mga tugang last term na siya. Pero mga tugang hinula siya kan mga kapamilya. Ito, good morning tabi kay Edwin Dariadin, good morning asin, good morning matabi, an mabalik na kagawad. Kan Barangay Pandan, good morning kagawad Erna Monreal, asin mabalik na kapitan kan Barangay de La Paz. Kapitan Mir Marjalino, asin good morning matabi kay... Palets, good morning Palets, asin sa mga parasigil, good morning. Yan nga ni mga tugang sa Balidad, pigpapanagi mo ng istorya si Kapitan Maru Mirandilla, dedang lagi libong project sa barangay, mura na ito nila ang mata ninyo. Maraling di ka mo magparadiwal-diwal, bako tabi aling Junisha. Sa oras mga tugang na 7 minutos na makalisa nila 5 din pag-aagad, nagdagatan ng informasyon, nasa linya man si Manuy Alan Lopez sa ito, no? Yan, Maray Naga, please come in.
1: Urago Live Report.
2: Maray na aga, Maray Jess. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdagtang impormasyon na nagpasalamat na mga magurang kana mga bagong mundag na umboy na nakasabay sa inot na mga beneficiaryo kana Gift of Life Cash Assistance Program kana gobyerno lokal kan siyudad ni Legazpi. Kana nakaging Biyernes isinagibo ang inaugural ceremony kaya sabing programa na isinagibo sa Ibalong Centrum for Recreation.
0: Badoo sa natin kamong badoo sa nga ni makareceive lamang kamo kay ayuda sa lokal na gobyerno kan Legazpi.
2: Dey mangaro pwedeng araw kay na basta sana magbados kung wala man kipreparasyon.
0: Ayun na nga ni. Ano ba bagayo araw kayan matibay magtanong pagabot kan maani na dai na.
2: So takot sa obligasyon.
0: Mhm.
2: 208 na mga beneficiaryo na nag-receive ka na sabing ayuda, kasabay din diyan na 102 na umboy na ipinahaki sa mga pribadong ospital, as in 106 man na ipinahaki sa mga pampublikong ospital.
0: Pero malang nareceive nila?
2: Makakareceive sinda nila 5,000 pesos na cash assistance sa kada umboy na magagamit ninda sa siyempre magimalako bagay ni ka ng mga birth certificate, simpa ba kayo po magbakal kigatas, diaper, kung magamay pasipunan ang mga kakia na bagong mundag. Kaya magayon nun ining programa kan gobyerno lokal kan siyudad ng Legazpi na kumbaga pig antisiparan, so pag dakula kan ati.
0: Pero dahil man pag-abuson ka nagka, pero dapat tinabangan ka mo kang inot. Dahil nyo pag-utrumpa na maaki ka mo, sige siya ng fight nyo. Tangay, guwaman pigataw ngayon ang lokal na gobyerno kan Legazpi.
2: Tama ka dyan. Ta, ini nga ni bagang programang ini, kumbaga, tabang pinansyal sa mga magurang, sa mga bagong mundag manaaki, dahil dapat na tamili may ayuda, sabi na kasubago, ulpot sa nang ulpot, dahil gaman niya. At yan kasi naman ang 5 mil, kumbaga na papasipunan kan mga hining mga kakian.
0: Mm-hmm. Kasi ang pagbanos, ang pangaki, dapat pagkaaram mo, pagkaaram pa sa nakan magagum na banos sa si babae, dapat magpuna silang magtipon. Maski kadaal daw piso, tanganing pagabot kan oras, igwa na lamang silang pirak na gagamitin. Bako na pagmangaki ka na madurdalagan ka, dahil lamang mamamatay mo ang drama, dahil lamang nga kamisil ka kurukurwarta. Gusto kong sabi, nagtanong ka, dahil mo lamang aram kung paano, nagsulbong ka, dahil mo aram kung paano mabubulno ton. E din pagabot kan oras, magad ka ng tabang. So bako umang problema, kan ka mo nag-ibon ng aki, dahil man nakaaram sa gobyerno, ngunyan na makakaila ka, bumarani ka mo sa gobyerno.
2: No, Jeff, to that. Tama ka dyan. Bako lang sa pag-aki, sa pag-ibo pa sa nakan-aki, dapat may preparasyon na ka mo and pag-iisipan na maging futuro.
0: Bago pa sana ka mo magpatong, inaram na nindo, anong magiging konsekwensya kayo kung kinamaan mabadoso after kayo ni Anuna?
2: No, Jeff, to that. Siyempre, pag-iwasan bagaan mga hining mga daipig lalao malapag mabados.
0: Oo.
2: Dapat may plano talaga, may preparasyon.
0: Desi na pwedeng magutik nga dahil kami nakakatipon, takul lang kami ng kwarta. Igwa ka nga na ikipang load.
2: Yan.
0: Bako?
2: Iyo baga.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nagpasalamat si Mayor Isham Ismail sa 17th Sanggunang Panglungsod sa pamamayo ni kan amigo mong Vice Mayor.
0: Ay, igwa pang Vice Mayor ang Legazpi ngunyan?
2: Igwa.
0: Ah.
2: Desi mo nagpailing?
0: Hindi, mailing ko masyari. Ako masyailingon. Sa kadakul-dakul na tabong piling iligon, magtaga ako sa iya. Gabo sa pag-iling kayo, giniibo ko na.
2: Oh, dear to that. Kasi siyempre sa esperso man ni City Councilor Attorney Bus Lucila na naging matrayumpasin na naging matrayumpan pag-implementar kay ning cash assistance ka na ining gift of life cash assistance dito sa siyudad kan Legazpi.
0: Maurag mo niya na sanggo ng panglungsod because of Councilor Bos Lucila as a lawyer. Yes. Yaw niya sa Attorney Ranyeses, Councilor Ranyola, Councilor Sanchez Imperial, Buban, Lee. Bakwaro kang sarong kagawad niya na sigang tatravel sa bilog na segundo de Sito Canalmay. Baray mo maging bisma, baka makandidato mo na bisi gobernador so trabaho niya sa sanggo ng panlalawigan na papabayaan.
2: Dapat sa Eden na sinagkonsihal.
0: Baga,
2: kung saan na siya, nagbalik siya sa dati niya.
0: Maurag pa lang. Bako ngunyan, bako naman siya maurag, makaurag na.
2: Nag-iuman niya, iuman ang naging, garo naging trademark niya. Huwag para lakaw-lakaw dyan, pero may yawang sa Capitol, imbis na dapat yawang sa City Hall.
0: Mabisa-bisa ka, pagkatapos yung oras, maugas ka alcohol, take mo, unta ka.
2: Matindihon pati, palan, na pangapig planong proyekto. Dan sa probinsya, amakon mo may 15 milyones na signage sa nakanginig Union Hills.
0: Namakon mo yan? 15 milyones? O ngunyan, ano ang kaya iuragan siya na nakalaog sa Palasyo Malacanang si Congressman Salceda because nakulao na impact, nakulao magiging abang sa mga proyektong pig-implementar nila.
2: Iyon nga na iyan. Sarap pa dyan na...
0: Tiga urambog mo, tanakadukot ka ni Marcos, saging chairman ka kang Regional Development Council, si Apo niya.
2: Ibabalik na naman ba nga ni sa issue ka na privatization kan Aleco?
0: Yao na so Apo, yao na kayto so Aleco, pinaali nini so Aleco, nagkapira ka mo because during the time na magkagwa kayto ng election, yao pa ako na yung uragan pa akong balik-balik sa Albay Central School, balik-balik ako sa Bagong Bayan dahil pigiling ko sa mga nagdadagsa ng mga miyembro kan Aleco para maali kayto, tapos pinatukaw so Apec, and dahil sa ambog, dahil sa pagiging ambisyoso, pinatanggal so Apec, o ngunyan na yung uragan, ipaparibado na naman. Siguro, maawot ang makatipon ng pondo, makadular sa kinakulang kantilad, tama eleksyon na, tama mabuking sa mga ginasosyo sa para sa operasyon kanquari.
2: Roger to that. Ay, nakakuha nga ni Ann Patama-tama. Kaya nangyayaring araw kayaan.
0: Kaya pag nagkuha ka kilidin na makutultul ang pag-iisip, papuruton ka sa kangkungan.
2: Pwede sa ero.
0: Ilingan ni Gaspi, may direksyon, may mission, may direksyon, may vision.
2: Tama ka dyan.
0: So, albayain, nagtinubuan ka na kisaka sa politika, kaya mo para man dapat mong gibuhol?
2: Yes, ana. Taon-taon, maantabayanan ta naman, pagkatapos ka na vlog ceremony, kung ano ang mga marirahay na naman ang pareta ni Mayor Hisham Ismail.
0: Hinaamot ko man na mag-attend man ako taon-taon.
2: Mas magayon, manages.
0: Saan pigigibo yan?
2: Sa events.
0: Ah, iyo.
2: Sa... Nakulo na mga Catalonis, nakulo na mga mararahay na Baretas in mga proyektong ipinag-anunsyar si Mayor Isham Ismail
0: karahayan sa Legazpi. Si Mayor Isham Ismail every Monday nagre-report sa mga taga-Legazpi. So nagkapirang politiko, di mo masabutan. Iguaman akong bisadong politiko na nagkuaman ko ta nakipurupi ayuda mataram sa iyo, maimit at for your eyes only. Si Apo niya, o sige, daliho na niya, ungunyan, so mga pigparataram kan, amo niya kang nakaging eleksyon, simbago na niya saro-saro.
2: Ayun nga, ne.
0: Bako? Ano? Hindi yung piling pagpabayaan. Diyos ko, pag pigpabaya mo yan, pigdutolerate mo yan, gustong sabi yun, pag pinabaya mo yan, nakikipagsabuatan ka sa salto.
2: Iyon man ang gaan.
0: Bombahan mo. Bako?
2: Sige. So, ayan, wala tabi pa na, Jess, ang mga dagdagtang impormasyon. Ako tabi si Alan Lobe, so sa ito, nung basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: Salamat lang sa mga dagdagpang impormasyon na dyan, mga tugang salawas. Good morning, man tabi, kaya tamayo tapos kaya nilay Mayores. Good morning, man, kay Kevin Soto. And good morning, man tabi, kaya din Daria. Sabi mga tugang 0515, nagagalas daw tabi ako, what, Jess? Nyata daw tayo mga taong musaktibo sa simbahan, balik tilan ugali. Ayun baga po. Naging uraktibo ka sa simbahan, dahil pailing muna aktibo ka, and return, ang ugali mo, maraot pa mga tugang sa inda. At aktibo mga tugang sa simbahan. Igwa ko kayo itong amiga, pwede di Los Ubos. Igwa ko kayo itong mga tugang na amiga. Ang kurokulintas niya mga tugang na Santo Cristo, garin mga, at akong maluyo sa liog mo, pwede mga tugang ano, pwede mga tugang mabinglo ang liog mo kayo ni. Iyo? Alos mga tugang yun, nagabo sa kandarakulaw na kulintas. Tapos pag maduman kami kayo sa office niya, oy, bago mong yako interview, may chismeso niya ako sa imo. Inibaga ngayon, nangutang sa kuya, kipamasay kaswapon. Okay. Hindi nga kaswapon nga, araw-araw kanya, araw-araw kanya. Imagine mga tugang, aktibo ka sa simbahan, couples for Christ. So lalaki mga tugang, pag nakailing kinakakarigos, pigi si Rip.
3: For anyone but you.
0: Bako lang yung mga tugang, ako to tell the truth, after my, pag may meeting kami mga tugang sa iba, after na makapag-serve ako during the time, na-schedule ko, kung yan, 6:30 ang schedule ko, kung yan na July, sa Arbay Casino, and after that, mga tugang, mauli na ako. Ibang nga ni kami dyan pag-iriba, na pag-una mo mga tugang gagal, pag-una mo internet, pero may ginibo mo na kalukuhan. Imagine na, pag yung courage mo sa mga tao na magkwaling permisyal na dan malakaw doon mga tugang sa LTFRB, pag-abot mga tugang ning oras, so na ako ang pinak naman sa LTFRB sa mga drivers, eh, manipilayad. Kaya mo nyan ining mga ano, ining mga nagagurgamit kan siban mga tugang sa article o sa impeachment. Diyos ko, pupuroto din yung mga tugang sa kangkungan.
3: I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you.
0: Good morning, man, tabi kibet. Bet, good morning, tabi sa imasin sa kabos na tarod kan barangay kilako. Good morning. And syempre, mga tugang sa mga palabasin na mamutan kong senior citizen. Good morning, tabi sa inyo, kabos. Lalo na po, mga tugang kinang T.C. Balasco. Pinangirling, may gustong si Monay Dillarial. Mga may gusto nila mga tugang ng mga miyembro kang senior citizen.
3: I listened to before.
0: Igwa mo na kong bisado. Nang salaminting araw, mga tugang mangutang. Yeah. Ay, nako.
3: Taught me everything.
0: Igwa mo na kong bisado na pag salaminting gibo mga tugang magpailin na maurag, unda siya ito pala makaurag. But

0: Iba na ngunyan mga tugang dalagan kan Pilipinas, baraliktad na mga tugang Ben Daloh. Ilanganin doon mga tugang pig-apod man ko taan akamong mga taga-media. Kaya sabi ko, ako asa media man mga tugang, I do everything na day akong maging day kama ako. Oy, Manaybilin, good morning kay Manaybilin. It's okay, I'll stay with you. Pag-apod mga tugang na Ben Daloh, yung kamo dyan. Kaya ako, again, yung naging dublion ko mga tugang bilang sarong barangay official. Bilang sarong taga-media, ang pag-ingat ko mga tugang sa sarili ko sobra-sobra because sa barangay official, may pingin ka ngayon makbas ka. Araw kayo, paano ka mag-ariglan ng kaso? Kung ang pig-ariglan mo yung kaso sa barangay, makbas. Paano ka? Sa bagay, madaliun ka kan mga tugang makadesisyon because makbas ka. So mga pigigibo mong palusot kung nagutang ka, may papalusot mo tulos iyo? Ang sa kuyang pinakamatibay na amigo, good morning tabi ka amigong Ero Lasiado. Kaya ini mga tugang ngunyan, pigigibo nindaan ka boss para mga tugang matanggal ang mga tawong nagsusuporta sa inyong mga kabakunin na kaapil. Ilingan nindo mga tugang Marco Leta, ang pag-aram ko mga tugang na pag may kaso kang plunder, nagabas ka kampira kang gobyerno, kaya tama po si Marco Leta, ang mga maabas ngunyan nakabarong, ang mga maabas ngunyan mga tugang nakakota, ang mga maabas ngunyan mga tugang may alanay ka pa. Iyo? Kaya pala wala siguro mga tugang para mamuklat na ang Pilipinas. Kaya kamong mga taga-tawong simbahan, gamitin nindo ang saydong kukote. Gamitin nindo mga tugang saydong utak. Imagine na mamurumisa kamo duman sa Insa People Power Monument. Marali kamo duman. Hindi, magkagawa mga tugang timisi sa mga prosecutors kana impeachment. Tapos matarampa kamo duman kung ano-ano panigibo nindong drama. Bako, ilo nga nindong ngunyan. Kaya kakarmahon kamo. Mark my word. Sabi nga niya mga tugang kang nakaging 2022 election sa pandok mga tugang kan mahal na ina. Inali mga tugang sinalidan kan pandok ni Lenny Robredo. Although, ako, saludo ako because magumak kita ko na maging presidente kang Pilipinas sa Rongbicolana. But the problem is mga tugang pag nakatukaw na si Lenny Robredo ang mga tabong nakapalibot sa iya. Iyumasan ang mademonyo sa iya. Yan mga tugang si Lisa Ontiveros, kalukuhan yan. Tubod-tubod ka mukhang mga tugang na arog-arog kanyarog kayan. Gabus yan mga tugang utek. Pag-abot mga tugang kanuras, magiging makbas man yan na babaklit na anil. Ganyan, itsura pa sana, plastic na
1: yan. Pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laot.
0: Sa oras mga tugang, nasa 20 minutos sa makalisa nila 5 din pag-aga. Manoy, ano yung maray na aga pasok?
1: Urago Live Report.
2: Yes, Manoy, yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. Kanagkaging mga aldaw, sunod-sunod ang operasyon kan kapulisan migli sa illegal na sugal lalo iniga bukis sa Steel Cabi Barriges inot sa ginubatan bakakay malilipot muda 12 ay may mga nagkadarapok na nagpapataya ni bukis sa alaga na nakapiyansa man sana nakaluwas
0: siya nagpiyansa kasi babao na ning maray ang commissioner na ako kaaman kan mga nagpapataya bako naro kan inot siguro gigulpi man tama eleksyon.
2: Pero Jerry, siguro nagpiyansa ka ni so amo maninda.
0: O paano kun bakuso amo? Bakuso simpleng koreador ang ano kayan, mabayan?
2: Siyempre, sila mapiyansa kang buhay ninda. Na piyansa sinda. Ta, hindi siya man ang sa man mga ausisin na ibang persona ang mag-disponer nin kwarta para makapiyansa kundi silga-silga mo
0: sa matabi man. Ano na tumapadaba sa diri mo? Ano na tumapadaba sa mo? Sa diri mo, padabaon mo? Sa diri mo, tanganin mamatian mo kung paano ka man padabaon ka, diba?
2: Roger. Mientras tanto sa Ligao City, sarong 25 anyos na lalaki ang na-aristo sa pahayagan na pinag-ibong hot pursuit operation matapos na hakbasong kani nakaparadang motorsiklo sa likod kan harong kan biktima kan nakaaging Julio 4, 2026 alaga na nakupinay kasugmang alas 5 ng pagkahapon o kasugmang Julio 5 ngayon na pagkahapon alas 3 ng pagkahapon tabi Juanigues nasa kustudiya na ngunyan kan Ligao City Ligao City Police Station ang suspect sa ginubatan albay naman number 6 sa municipal most wanted person na nakakulong sa Kamalig District Jail liwat na sinerbihan in warrant of arrest ang suspect ministro sa lahat sa alias na Lino, taga Ginobatan Alba, ay may kaso ding pagmalga sa Republika Act 10591 o comprehensive firearms laws. Inabot sa 120,000 ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Natabi dugang na impormasyon, halidigdi sa sakuyang location, Andy Madrigalio, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reborn.
0: Salamat na ni Andy sa mga dagdag na impormasyon, aljan mga tugang sa Lawasa.
1: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Marinaga mga tugang, ako po si Jess Magallanes, matod ka mga pagbabareta, ngunyan pong alaw ni Lunes sa East Canburo na Hulyo 2020 sa ISA. Pinutin natin ang headlines, kan mga balita sa lado, local congressman Pino Garbin pinanginutan ng turnover kan dialysis machine sa BHRMC. Maaktibidad ka sa Ibalong Festival, St. Macento sa Culture and Arts, sigon kikinataw Councilor Alan Rañola. Congressman Pino Garbin kan ako bikul kontra sa pagdasa pre, Brado Liwat, Canaleco. Volcan Mayo nakapag-reason yung 23-25 rockfall events. Limang volcanic earthquake si Mansarong, pero plastic density current China. Mientras Santo Sarong lalaki kuryente sa Nagadan matapos sa mga kuryente sa syudad kan Ligawa. Mientras Santo headlines man kan mga balita sa lado National Filipino Community sa Canada sa Nabating Hero Portesa si Marcos Claire Castro binanatan kan mga Pinoy sa Canada. Senador Sherwin Gatchalian na maabot man na panginutan ng impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Senador Rolante Marcolita pwede pang magpartisipar sa impeachment trial sigon kay Senate President Sherwin Gatchalian.

0: Buhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
3: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ganyan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week. Bako na ako constipated. Then, sa pagtulog ko, magayunin na. So, tula ako talaga. Pabloated ako. Then, nagsali talaga. So far.
4: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Oras po mga tugang sa Radyo Uragon. Eksakto na po nga 31 minutos sa makalisa na 5 nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Balik na po kita mga tugang sa programa. Eksakto na pong 31 minutos sa makalisa na 5 nin pagkaaga.
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Ngunyo, sa detalye sa kan mga balita sa Radyo Lokal, nagpabot in dakulang pasalamat si Dr. William Raburar, ang pamayokan BHRMC sa Kobicol. Inulimo si tanawang dialysis machine na gagamitin kan mga pasyente pinidara sa nasabi ng hospital. Na nakagingal daw formalmente pinanginutan ni Congressman Pino Garbina si nagkapira pang personahe sa ang pag-turnover kay nasabi ng kagamitan. Sabay kay ni si Dr. Raburar, dakulang may yatabang kanila para lalo pa mapakaraya ang serbisyong pinagtatao kan BHRMC sa mga pasyente ting pinagdadala hali sa manlanaparte kan Bicol Region maging sa Visayas area.

0: 32 minuto sa makalisan na lasing kuning pagkaga, palagos kita sa detalyes ng mga balita sa lado lokal, mas sentro sa culture and arts, ang celebration Kanibalong Festival. Gunya na bulan na Agosto, inilaging Pagnis City Councilor Alan Rayola, Vice Chairman Kan Committee on Ibalonga, sa ginibong interview sa Kanurago Nusa. Sayang sinabi na tatawa ni Daki magkakaligong parida ng culture and arts, sa ganing maaraman kan mga Bicolano, kas particularmente kan mga Covenes na mga ligaspe inyo, kung ano ang dahilan kunya tapig sa celebrar ang Anibalong Festival. Sinabi pa ni Ranyol na Ibalong Festival mapuon sa Agosto 7 as in matapos ng Agosto 23 para patawan man ki lugar ang selebrasyon para sa ang mga aktibidad para sa selebrasyon kan kabisan kan ulan by district syudad kan Legazpi. Tantay 3 minuto sa makalisan nila 5 din pagkaga, dagdagan tapang informasyon, bareta sa kamugtakan kan panahon, nasa linya po si Sir Ariel Samojo kan pag-asa Legazpi. Sir Ariel, Marinaga, please come in.
1: Marinaga po. Para po sa update sa kamugtakan sa tuluyang panahon, bridge ng high pressure area ang nakakatakuman-duman sa may extreme of Luzon. Samantala, ang update man sa super typhoon na may international name na Bobby, inimano rin na mataan sa bagong alas 3 ng agas na distansyang 2,355 kilometers sirangan ng southeastern Luzon sa coordinates na 14.0 degrees north, 146.0 degrees east. May taglay na kusog na duro sa ini na hara na sa sentro nag-aabot sa 215 kilometers per hour as in may pagbugsok ng duro sa nag-aabot sa 265 kilometers per hour. Nagiro rin sa direksyon na pasulnupan, norte sulnupan sa rekasman na 15 kilometers per hour. Posibleng man ay maglaok sa Philippine Area of Responsibility sa Agang Banggi o sa Merkoles noon aga. Samantalang ngunya na maghapon ang Kabikulan na Lagos Manila lauman na magkakaiguan ng maraming panahon, laman mga inaasahan ng mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilatas ng pagdagoldol na kausaman kan mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halin sa norteng sirangan at sa norteng sulnupan ang mga batian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alok sa kadagatan. Nagwat ng temperatura, maghapon nilalauman po 25 hanggang 33 ang taas ng Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.23 minaga, masulo pa dyan na sa iskin sinin hapon.
0: Sir Ariel, nainipong tayo po na, hindi pwede, alimbawa maglog na sa Philippine of Responsibility, madala may po, umagian po kayo ng Bicol region?
1: Hindi man po inyo, nilalauman naman at fall sa anuman na partikan Pilipinas.
0: Oo.
1: Lagad mara niya ang sitro kaniyo duman sa may Batanes area, sa may extreme northern zone.
0: Mm-hmm.
1: So, digdi po sa taong sa Bicol region, dahil sa pag-alig kayo niyo bagay sa may kadagatan ng Pilipinas, posibleng po mapapusog kaniyo ang habagat.
0: Opo.
1: So, ang habagat po ang posibleng magdara na po ng mga pag-uran sa mga kasunod daldaw, mga puan-webes hanggang ka-weekend.
0: Oh, aram mo si Ralil Maringani po na nakakontakt, may nakakawa kami kay latest update sa pag-asa because sa inibang mga marites minataram na may bagyo na ngayon, baka ngayon mag-agil sa Bicol region. Sabi ko, maurag pa kamo sa pag-asa. Nakakaaram pa kamo na pwedeng mag-agil sa Bicol region yung papalaog na bagyo sa par.
1: Oo.
0: So, salamat po si Ariel sa pagtaonin oras.
1: Salamat po.
0: Mga tukang yan po si Ariel sa Mojo kan pag-asa Legazpi. Pantay sa 6 minutos na makalisa nalang 5 din pagkagangon niyang sa detalyes pa kan mga bareta sa lado lokal na dahil kumbinsido si Congressman Pilo Garbin sa pahayag o kan ako Bicol sa pahayag na makaigwi sa liwat na sa pribado ang Albay Electric Cooperative or Alayco. Ilan naging reaksyon ni Garbin kasunod kan gilibong agma meeting kan nakaging Sabado na konsaina na mawot ang liwat na sa pribado ang Albay Electric Cooperative. Sayang sinabi ni dapat munang pagadala ni Marhaya na sabi ng plano ni Huli Tainot ang pinag sa pribado ang Albay Electric Cooperative. Alaga naging palpak manggayang operasyon kay ni kung kaya sa ngunyan, maawot ni Congressman Pilo Garbin kanako Bicol na liwat na pagadala ni Maray ang planong pagsasapribado kan Aleco. Magigirumduman na nagbubutuan ang pangaran kan Miralco na pwedeng maglaog digdi sa probinsya kan Albay para magpadalagan sa supply kan kuryente. Good morning, Juan Kibelay. 37 minutos makalisa na lasing ko ng pagkaga sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal. Palagos manggay nagpapahiling ng alangkaw na aktibidad ang bulkan mayon sa mga nakalis na adawa. So gayon sa informasyon na pilawas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na kapag reason ng 250 rockfall events, 5 volcanic earthquakes sa sinsarong pyroclastic density current signals mantang nagtitinirma sa alert level 3 ang kamugtakan kan bulkana kasabay kay niliwat man na nangapodin ang feebok sa publiko na iwasan ang na maglawag sa 6 km permanent danger zone. Sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal, nagkasaruan gabo sa stakeholders sa Banwan kan Daraga para pakusugon ang seguridad sa mga eskulahan. Iniapikompreso kan local government school heads, municipal social welfare development office, barangay council si Manma Daraga, municipal police station nga ni na mapakusuga asin sa lalo sa proactive approach sa pagsyerto kan kaligtasan kan mga estudyante sa mga pampublikong eskulahan kasabay ang mga paratoklo asin mga non-teaching personnel. Sigun kay Daraga pa municipal police chief of Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtaga. Sinabi kayo ni isang unyan, palagos ang pinagigibo niyang pakikipagdialogo sa nagkaparang school principals. Kasabi ng mga barangay officials sa kanyang matawan kay magkakanigong proteksyon ang mga estudyante sa lugar na sa ilang nasasakupan. Sa ultimong detalyes kan mga balita sa lado lokal, sarong lalaki na kuryente mantang nagdidiskarga nin mga produkto sa Ligao City Public Market. Sigun sa laging pag ni Police Lieutenant Colonel Danny Baitika, Chief of Police kan Ligao City, sinabi kanin ang biktima o ang delivery to the truck ang laging biktima kan nasabi na nga pagkakakuryente. Sinabi pa sa informasyon na nakadukot ang biktima sa driveway na yung naging rason sa pagkakakuryente kaini. Nadalagan man kuta na sa hospital, alagan pinagdeklarar ining didon or rival. Yan mga tugang ang detalyes kan mga balita sa lado lokal, ang detalyes po kan mga balita sa lado nasyonal, pakalisin na buhay.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
0: Ano oras po mga tugang sa Radyong Uragon? Eksakto na po nga 40 minutos sa makalisa na lasing ko nin pagkaaga.
4: Uragon, Bareta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka na show. National News.
0: 40 minutos sa makalisa na lasing ko nin pagkaaga. Ngunyang salita lisaman kan mga bareta sa lado nasyonal. Sinabating iroportesa kan mga Pilipino sa nasyon kan Canada si Presidente Bongbong Marcos. Durante kan magbisita ini ka nakaging alawa. Sigun sa impormasyon, pagbaba pa sa ni Marcos sa bili na piglaw ka pig-istaran kay ni. Toros ini sinabat kan mga Pilipinong diskontentado na sa panalagan kan sayang administrasyon na. Nangapunan na nasabi ng grupo na mag-resign ang presidente nuliman sa mga kapalpakan asin katarantaduhan na nakomitir kan sayang administrasyon, particularmente ang flood control controversy. Nakareceive ni Malalani Tataramon na si Presidential Communication Officer Undersecretary asin Palace Officer Attorney Claire Castro sa mga Pilipinong nasa nasyon nasa Vancouver, Canada. Sa viral video nakikipag mantag naglalakaw si Castro para magsagibo sa buting reels. Bigla ining rinalikan sa arong Pilipinang may dadara ng megaphone asin pigsuriyawan ini. Diyang naginibo si Claire Castro kundi magali asin magagaling ayulo sa pulisa. Asin man magali siya nasabi ng lugar dahil man nakapalag si Castro sa tirada sa iyakan mga Filipino sa Canada. Sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lokal, maabot man gaya ni Senate President Sherwin Gatzalian na siya ang liwat ang na maging presiding officer sa paglangog kan impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte basado sa rules kan Senate of Rules of Procedures on Impeachment Trials. Sa sarong interview sa sinabi ni Gatzalian na malinaw sa polisya, polisya kansilyado ng Senate President ang magiging presiding officer sa kabo sa impeachment trial. Apela kan mga paglilangog sa mga paglilangog sa presidente kan nasyon na. Ang impeachment trial ni Presidente ni Vice Presidente Sara Duterte ang mapon ngunya na alawa.

43 minuto sa makalisan ng 5 ng paggaga, pwede pag magpartisipar si Sen. Dante Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngunyan ng pagkaldaw segon kay Senate President Sherwin Gatchaliana. Ipinaliwanag ni Gatchaliana sa ngunyan. Kada mantilong senador pa kang Pilipinas si Marcoleta ni Hulimanta na ipang final decision ng Sandigan Bayan kung ano ang isyo kung mag-i-issue ni Warren Tobales kay Marcoleta para sa kasong plunder na pinagsumitir sa ombudsman. Sinabi pa ni Gatchaliana na oras na magpaluwas ang Warren Tobares ang korte na siyang maginibo kundi ipa-arista na nasabi ng senador. Magigiramduman na kanakaging aldaw na kaigwan ng pagtilikpo ng iglesia ni Cristo kasunod kang kasong plunder na isinampas sa ombudsman kontra sa senador.

44 minutos na makalisa na lasingko nil pagaga. Maray na agamantabi sa pinakamagayon na staff ni Kagawad. Ayan, makasina. Good morning kay Amelin Mihiliano. And good morning, mantabi, kay Kyle Exeha. Ngunyan, sa ultimong details kan mga balita sa lado lokal, mas nakul pasabot ang banko, nakakabawas o nagusang nag-ali kan transfer fee sa mga transaction pasiring sa iba pang mga banko na asiman e-wallet sa mga masunod na aldawa. Inya naging pagdibangko sentral ng Pilipinas Government, Ili Rimoluna. Kaya ang sinabi na maabutin na nalimun na siya na bagay ni Limana, maabutin lang maging madali ang transaksyon. Kabilang subot sa mga banko na gustong mag-opreser ka na sabi ng servisyong pinagtatawakan Banko Sentral ng Pilipinas, Juan Rizal Commercial Banking Corporation, as sinagkapira pang banko sa bilog na nasyon.

0: mga bareta sa ibang nasyon. International News.
1: Ngunyan, sinitalis na kang mga barita sa Ladoy International, manabot na sa 40 presol ang nagadad. Matapos sa maulogan sa rong barko o masaulogan sa rong bus sa Pakistan kanakaging Biyernes o Lutwesa. Sigun sa Shahid Win, tagapagtaram kang gobyerno kan Balochistan, nawaraning kontrol ang bus at bumulusok ili sa bagin sa Dana Sarra. Layo mananaging kausa para magkagaradan ang mga pasahero kay nila. Ngunyan, palagos pang pinagigibong investigasyon kan mga autoridad kasunod kanasabi ng insidente. Ultimong detalis kan barita sa Lado International, tinaman kan missile kan Ukraine, panginot at terminal kan Russia sa para Petersburg City. Kinumpirma kan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nasabi ng pag-atake. Pinagurgulyo kan Ukraine, inuliman na tinamaan ninda. Ang saro sa pinakadakulang oil terminal kan Russia na yun mo na nakakaulang. Ang saro sa mga nagiging rason para maglangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo. Kasabay kay ni sinabi man ni St. Peter, si Petersburg Governor Alexander Biklov. Layo na yung saro sa pinakadakulang pangyayari matapos sa magsakopon kan Russia ang sailang nasyon at sinaugma siya ninuliman at tilaman ang pinakadakulang oil terminal kan Russia.
0: Barretang Sports. Sports News.
1: Rap Danilo Agripa, good morning. Ngunyan sa detalis man kan mga balita sa lado ni Karawat ay mapugulan ni Pinetinis Ace Alex Yala na maging emotional matapos kanyang mapatalsik ang defending champion na si Iga Swiatkowska sa katulong round kan 2026 World Wimbledon Open kanagaging Sabado sa score na 7-6, 9-6-2. Kasayang payag sinabi ni Ala de niya pinaglalauman na mapipili niya ang nasabing tennis sensational star. Kasabay kay ni sinabi pa ni Ian na para pinagando ang pagdatao niya. Ang sayang nako ang kampyonato sayang family asiman sa mga kaakyat na gustong maging player kang Pilipinas. Particularmente pagabot sa kawat na tennis.
0: Buragon Barreta Express. Barretang Artista. Showbiz News.
1: Ngunyan, salitalis naman kang mga balita sa lado ng showbiz. Opisyal ang pinag-anunsyar kan komedyanteng si Davice Ganda. O formalmente ang pinag-anunsyar ang posibilidad na, na magkakasabay sa pelikula si Davice Ganda. Asi man si Vic Soto. Sigun sa impormasyon, magkakasabay ang duwa sa pelikula kung nakunsain piling isabay ini sa Metro Manila Film Festival. Pinasinabi pa sa impormasyon na mag-anduwa ang pelikula kaduang pinagsabing The Greatest Showdown. Na pinagpiling o sinabi pa sa impormasyon na dakula ang posibilidad na maging saroy ng hit blockbuster sa Pilipinas. Pinaglalauman man na kasabay sa pelikula ni Davice Ganda si Man Vic Soto si Amelina Mihiliano. Yan mga tugangan ka telepunan, detalyes kan mga pagbabarita. Ngunyan pong alaw ni Loni sa iskan bulo na Hulyo 2020 sa isa. Kailibat po sa ngarang kan mga nakasabay niya sa programa. Sa luwasan si Manoy Andi Asiman, si Manoy Alan Lopez sa Itono. Sa Ampagasa, Ligaspe. Sa mga nag-text, nag-like sa Facebook, salamat ulit ng Tabiling Marhay. Nakasabay ko man sa Lalo Technical, si Manoy Tope Adalia. Duman sa tower, si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon. Ang barangay Pigdatabangan, de Pigdatabagan. Adios, Maray na Aga, Bicolandia. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano!

0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa kape at kalusugan. Hatid sa iyo ng Nins Cafe at ng Nins Wellness Center. Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix, mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
0: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe.
2: Ako po si Ariel Daeng, taga Banuyo, Pilar, Sursugod. Matagal na po ako na hindi nagkakadumi. 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nins Cafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa cafe.
3: Ako po si Chelmar Binda. Before ako nag-take ng Nins Cafe, bali nagkaigwa ko ng stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee, nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor, nag-clear so, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay na naman so pag, sa pagmati ko din sa pagturog ko. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-clear gawok.
4: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang purbar kayo din nakaping Nins Cafe na talagang marayin pag-inumon. Kaya kanhinot na ni nag-testing ako sa primero talaga, nag-testing ako sa arang box. Kang nainom kang agong ko, nawara ang pag-ani niya, ang paghingal niya, maski nga na mga parang papagal siya, nawara. Kaya sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga inong kapita. Grabe ng kape, sinubukan ko, wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape, na aprobado.
0: Hello sir, anong pangalan mo?
5: Sige, Espan Maldo, Marangay, Salabos, Timbuasan.
0: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
5: Pareho pong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako.
0: Mayroon ka. Anong maganda dyan sa'yo?
5: Nakakatulog po ako.
0: Nang maayos. Yung pag-CR?
5: Yun po. Yung maganda nun. Tala, araw-araw na ako ng CR.
0: Dati, ilang beses? Mas sa isang linggo?
5: Tatlo.
0: Tatlo lang sa isang linggo?
5: Opo. Minsan apat, pero ngayon, araw-araw talaga.
0: Nakaka-dobli
5: pa.
0: Ay, wow.
5: Nakaka-dobli pa.
0: So, masarap ang tulog?
5: Dire-diretso na po yung pagsiyan.
0: Thank you.
6: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatang, maluya, saka sa katurog, maluya. No, matake po ako ng Nins Cafe, naray na po ako, maray na sa pagkakan ko, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
7: Ako po si Joby, station manager ka Sigaw FM. Actually po, since college pa ako, iga para tulugan ako ng payo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin dua, tulo, or apat na aldaw. So, feel niya ko kayo may bala na pain reliever sa bahan pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng payo, lalamamatean ko. Iga kaikuanan ko na magbugtak ng yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpasyara ko sa office ni Ma'am Nins. Not to purchase kang products. Bata nga ni magpapirma kan contract para sa radio program niya. So, pintawal niya ako actually one box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, paabot ko sa house. Ta, bako man ako mahiling sa kape. Ibinugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmati ko pag mata ko. Makulugong sa paliw ko. So aros di ako makabuwag, kaya pati uyungan ko makulog. So sabi ko, banon ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, namatean ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa pagmati ko, nag-ian sa paliw ko. Nawarap talidit, nasukulog kang kabalak, uyungan ko, ang payo ko. So I'm so happy. Ngayon ba ko na pain reliever actually ang laukambang ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
8: Hello, madam.
9: Hello po.
8: Anong pangalan mo?
9: Soledad po.
8: Okay, bumili ka ng kape?
9: Opo, bumili ako ng kape dito. Dati kasi yung kapatid ko.
8: Ano nangyari sa panya?
9: Namamaga at saka hindi yan makalakad. Pinainom ko siya ng kape. Minins kape yung bago niyang ano product. Pinainom ko siya. Ang nagtaka ako, yung pag-listen ko, pinuntaan ko alat siya. Aba, naka-ano na siya, naka-upo na, nakatayo na. Pinagmamaskan ko lang. Ang sabi ko, ay, effective pala itong kape. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagdaling niya, yung pag-ano niya araw. Tapos pinainom ko na siya araw-araw. Kaya, hanggang ngayon, ano na rin yung ano niya, yung kalisyon.
8: Nakakalakad siya.
9: Nakakalakad na, normal na, wala nang tinitinang ko yung ano niya, yung puhod niya. Hindi na ano, hindi na uba.
8: Ma, ano pang pangalan mo?
10: Maricel po.
8: Taga saan ka?
10: Taga Montalban, Rizal.
8: Lagi mo ako naririnig sa radyo? Ngayon nakarelate ka kasi anong na mga nararamdaman mo?
10: Yung masasakit ko, minsan nagbabara ko yun. Parang nagbabara yung mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalticate ko ng...
8: Binabangungot ka na ba?
10: Opo, no. Hindi ako nakakatulog eh.
8: Ilang oras na lang tulog mo?
10: Isang dalawa, tatlo.
8: Kaya naisipan mo nang magpa-detox?
10: Okay, pag kumuwi po ako dito, naririnig ko po kasi kayo sa radyo.
8: Nakarelate ka dun sa mga ano, sakit. Ngayon, anong unang binili mo?
10: Yun po, yung means ko.
8: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
10: Kung ano po, yung pagdumi po, dati, minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
8: Wow, yung pagtulog mo.
10: Maganda na po. Pagka humiga ako, gising po, araw, umaga na.
8: Ha, dati ihi ka ng ihi?
10: Opo.
8: May mga ilang beses?
10: Isang beses. Eh, dati po, literos oras ata.
8: Aha, kaya ngayon, nag-decide ka na hindi lang kape ang makakapagaling sa'yo, kundi detox. Opo. Kaya detox ka na ngayon.
10: Kasi po, iba na nararamdaman ko parang... Puputok.
8: Nararamdaman mo na yun?
10: Parang may kumalat.
8: Bakit hindi ka nagpapadoktor?
10: Takot po ako.
8: Ah, takot ka sa karayom?
10: Oo. Oh. Wala kang gawata. Mabuti ako ng hospital eh.
8: Hello, sir. Anong pangalan mo? Taga saan ka po?
11: Nagkarao.
8: Oh, sir, ba't nagbunta ka dito? Anong problema mo?
11: Hindi matumaan.
8: Maka mo. Oh, so yun lang. Tapos anong problema mo sa pag-CR mo?
11: Kailangan yan, ma'am, kung kaya mag-inom ako ng kape.
8: Oh, dati.

0: mula anong oras?
1: Mga 9 po.
0: 9 to ano?
1: 9 to
0: 5. Oh, di magayon ano, kumplitohon ano. Magaan sa pagmate. Tapos, may mga makulog na sa lawas mo, nagarurayuma-rayuma.
1: Ay, may.
0: Oo. Kaya basta kang naginom ka kang kape, natabangan sa pag-CR mo. Okay, magayon ano. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Ninis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Ninis Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ninis Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Ninis Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Ninis Rosal ng Ninis Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Ninis Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Ninis Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Basta pikulado o ragol!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Tres minutos na pasado alas 6 din pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
5: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.

Diyos, maray na aga, Lunes na naman. Petsa 6 na sa bulan kan July 2026. Makusugon ang bagyo sa may Pacific, ano? And sa presenting mga oras, mga tugang, hirakman, tabad kon may mga, aram mo, gulpi bagang mga Pilipino dyan sa may parting Guam na yan, ano? Kaya ako nga ni may kuan ako duman eh, may kabatchmate akong taga-Pulanggi na yaon duman, nag-star na, pero garibira naman siya duman, na napipirmi, and minsan nailing ko ang post niya yaon sa California, minsan sa Hawaii, ay sa Honolulu, ano? Sige, maray na aga tabi sa Endugabos. Medyo ang panahon tadig di sa tuya, maaliwalas, maliwanag dyan sa may sirangan. Dahil nga na akong nailing barang na para panganurun na tanda na baka pwede mag-uran-uran anuman na oras. Pero dahil taara, maliwanag na maray sa may sirangan tabi. Kaya we expect na magiging magayagaya and maaliwalas ang satuyang primerong aldaw kan simana aldaw nin Lunes. Erebano naman kita sa programa alas 6 agad alas 7 ngunyan pong Lunes, Petsa 6 sa July 2026. You know you can... And syempre, marahay na agas sa satuya gabos. Kumustaan pagpairig paingalo tanin diit na panahon, Sabado, Domingo. So iba nga ni, trabaho pang Sabado, kaya Domingo sanaan paingalo. Ano ba, dahil na nagpapaingalo, maski Domingo, kayod pa rin. Pero pagirumdumon ta sinda na, dahil data man yan, dahil pag-abusun ang sadiri, ang lawas ta, dipisil na. Medyo magtaga paingalo man. Ano, dahil data man ang sobrang ingalo. Tagrimakurulog ng lawas na kayang kapaingalo. Gulpian mga bareta na naman and siyempre sa enot na bareta tango niya na amay na pagkaaga mga tugang ini po primerong bareta, magayon na bareta muna sa lado nin Karawat. Alex Iyala nanggana and iya po mga tugang pasok na siya sa round of 16. Gustong sabihon, ini po so relaban-laban na kan haros 16 na sanang mga matitibay sa kawat na tennis sa kinaban. Nakabali na ang Pilipinas, matindi ano. Ang kadaklan duman ng mga player na ilingkon na nagdudominar sa round of 16, sa 16 players, Amerika saka Russia. Ang ibang mga player dyan sa may Baltic region, pero digdi sa Asia, duwa man sana nakalaw sa round of 16. Si Alex Iyala, saka si Japanese, Japanese mga tugang na tennis player. At yan, i-review ta mga tugang, ta yaon duman sa Kudiguta. Bedaw, garo nga ni yaon digdiya, marilang. Auni si sa Japan ang nakalaugman sa round of 16 inipong si Naomi Osaka. Yan, saka baka kaya ano? Naomi Osaka. And kita mandigdi sa Pilipinas sa mga parakawat sa tennis sa bilog na kinaban Russia ay ano ni sa Pilipinas si Alex Iyala syempre. And syempre sabi ko nga ni dominado digdi mga tugang ang mga parakawat sa round of 16 kan mga player sa Amerika saka Russia. Ay Russia ba to o ano bang bandira kaya ni? Iyo garo Russia. Ang mga kalaban ni Alex Iyala, Italiana, no? Si Jasmine Paolini. Ay, ni mga araw kaning mga player sa Italy, kunin ni mga mahilig ini sa mga pasta. Sa spaghetti. Yan, Paolini. Right.
Sige, and yan ang magayon na bareta aros dominado ka nakalis na mga aldaw sagod sa presente, gabos nagrurukyaw, digdi po sa dakulang onra kan Pilipinas, digdi sa pagi ni Alex Iyala. Ansa iya tabing mga tirada maski nakadapla na nagbabanat pa, oh, matindi ah. Kaya tabi ko talagang ibang dating ano, ha? Pero mo yan, nakadapla na, pero nagrarapado pa. Matindi talaga sabi kong kanini, player kan Pilipinas. Sige, and good luck sa round of 16 sa laban na ini ni Alex Iyala. Pero ang problema, ta sabi sa mga comment, yan na naman niya, gulpi na naman niyang maipal naman dyan mga politiko. Ay, nas, daing nanggad ka mo nasala. Igo nga ning sarong congressman na naman na nag-congratsman. Yun ang bigay sabi ko eh, pag-abot sa mga araw kaya, hindi ka mo magparaipal, ta halataon ka mong maray. Minaipal man sa nakamu dyan, mapapugi lang kamu. Pabayaan na nindo yan, dahil na kamu makisaw-saw dyan, anaso atupago nindo, so trabaho nindo sa pagpasar ninle. Warog digdi sa tuya sa albay, sa aliko, o yun ang problema na tupagon mo, tabi. Bakong nagkaparapakisaw-saw ka na naman dyan kay Alex Iyala, dahil ka man napapil dyan. Saka dahil ka man kaya intindihon, tawara ka man papil dyan. Kaya sa mga politiko, dahil nakaw para pakisaw-saw dyan, lalo na sa mga legislador ta, dahil nakamog para ipal dyan kay Iyala, ta halataon ka mong maray, sige man sa nanindoan, papugi na naman dyan. Kung ako man kay Iyala, kuro congress ka, rapason, taga kaning tennis, kuna iniyo, racket, makuha mo. Yung kadaklan dyan, gulpi naman ang maipal. Lalo na mga politiko, yung bagan trabaho kay ni. Kung kasuarin may kasikatan, yaon duman minadukot. Masiramon rapason, ano, kan rakita si, hinda. Ang asikasuhon mo, so issue sa aliko. Ayan, tayo yan ang papil mo dyan, bakong mga congrats Iyala. Paday ka man mapapala dyan, halataong ka man na ipal ang gusto mo man sana dyan sa mga kuro congrats mo manayin kan angog mo.

ano pa, ngunyan aldaw databi mga tugang and tulong signifikanting mga mangyari digdi po sa tuya ngunyan na Lunes. Eyo ako nga ni nakaabang na sa atyan eh. Kaya maamay-amay akong uli and ma-preparar tangaring mailing ko ang primerong daralagan sa impeachment sa atyan. Pero may tulong ano ni major event and sa tuyang aabangan ngunyan pong Lunes and sa ruunig di manutupi sulaban kan Gilas sa Australia. Kung maramduman mong baga manutupi, anong taon ito na nag-iriwal, suruntukan sa team kang Pilipinas, Gilas sa Australia? Nagsarangsangan baga? Ngunyan, saro po yan sa pigaabangan ngunyan na Lunes, Gilas Pilipinas versus Australia sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Yan. And sunod, inipunganing kay Alex Yala sa iya pong krusada na makalaog sa although imposible ini, pero yan ang pigasabit ang murang imposible. Kung ika talaga determinado. Sa iya pong paglapag sa pagiging first Grand Slam quarterfinal berth sa iyang laban digdi po sa Italianong si Jasmine Paolini. Yan sa round of 16 sa Wimbledon, tabi ha? Kaya sige, good luck Alex Yala. Oh, hanggang sa nakita dyan, dahil nakita ta, dahil magkita, maski pati makaabot yan sa iya, dahil magkita intindi yung kayan ta, si say man kita. Kaya you know sa rong congressman dyan, nagpurakuro congress ba, yan na kayan kung atupagan na sa ng trabaho mo dyan sa kongreso. Kung ano mapakaray kan servisyo kan aliko, yun, nasa nalang si Kasuha, dahil ka na kayan magpurakuro congress, na hindi ka manggayin kayan intindi yun, na si Yala baga, dahil nagpuraintindi kayan. Ito nga ning super na billionaires na Arabo, de pig-intindi, na may mga pig-aalok bagada man yung tupi, ano? Oh, ika nga ya, Alex Yala, I will offer you this. Gulping yaman na pig-opresir kay Alex Yala kanso Arabo, ha? Na, hindi ako na nung pig-tatangro ka to, gabus na kayamanan. Sabi ni Yala, no way! Uy, kapa! Na di ka na dyan makisaw-saw kong tabi. Pabayaan mo na yan, atupagon mo ang issue tadigdi sa aliko. Yan ang atupagon mo, mas maray pa, may binipisyo pa yan sa tuya. Di ka maniintindyo ni Alex Yala kan mga kurukongrats mong yan. At saka siyempre, yun yung supigaabangan ta na, ini pong impeachment trial na masikad po ngunyan aldaw at sinahapon. Vice President Sara Duterte impeachment trial opens before the Senate sitting as an impeachment court. Tari, kunday ko na pa sila, mapuon ang schedule kani alas dos nin hapon at siyan. Kaya mahanda na kita. Dahil sila mag-brown out, aliko na naman, ha? Yan ang mga arog kayo na manginsan mga event at gulpe nag-aabang, mapasali man ka mo, ma-brown out man. O di ba rakit ang mahiling to, brown out na mga buisit. Pag-arog kayan, grabe yan, excited mo makahiling, nakaposisyon ka na, biglang ma-brown out, wala na, patay. Kaurag pag-arog ka na, no? Kamumad sa aliko din, magpasali ha, mapasali din naman kamo dyan. May pigaarabangan kitang mga darakulang event ngunyan na aldaw, mapuuna naman kamo kan mga kabalbalan nindo dyan ha, pakaray kamo. China Tour, Rodante Marcoleta, kinasuhan na! Yan, sinampaling na ning plunder, tabi, si China Tour Marcoleta. Kaya rigwa digding payag, Kuya Tupi, pag-iisip ko nga ni kung ano man agad inita, kung baga sa BJMP da, ang BJMP baga kulungan, ano, Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. Pero sabi kay ning pigapalo kong page na si Attorney Palse, sabi niya, unbining da kan BJMP, B, Bong Rebilla. Puro kaya nakakulong na ano. Tapos J, Jinggoy Estrada. M, Marcoleta. And then letter P, Q,
question mark. O, oh, sisay daw ngayon sa ula ngayon nindo. Sisay ngayon ang P. Ayan, orag. Kanya ako, orag talaga si Attorney Palsis man. BGMP, ah, and sa iya pong meaning, sa B, Bong. J, Jinggoy. M, Markulita. Nya sisay ngayon sa P. Sabi duman sa mga comment, it's either ngayon Pia, Peter, Padilla. Yan. Ah, kung sisay ngayon dyan ang masunod, ganyan ako yung managad, ano, BJMP managad pala. Na kumaurag man talaga si Attorney Palsis. Pero sa comment, napangirit ako, sabi kan comment, all of the above. Gabus ngayon na P. Ah, jata gabus dang P, pakulong. Pero ang sabi ka ni ba, piding, pwede ko na rin manangga dyan. Ah, Pia, Peter, Padilla. Kaya makukumplito naman agad, BJMP. B, Bong Revilla. J, Jinggoy Estrada. M, Markulita. O, kulang na sana sa P. Abangan ta na sa natabi, ta iuyan ang mga kuyan, bana-bana tabi. Duman sa katandaan sa Camarines Norte, Manoy Tupi, makaskasun, nagsuspindir na kang klase duman ang gobernador sa gabos na level public and private po ngunyan until further notice, huli po na kang bagyong si Bobby. Day pangani nakalaog sa teritoryo kang Pilipinas pero si Governor Padilla suspended ng klase. Iyan ang pigsasabing bakunganing tagiti. Day pangani nagtatagiti. Gari, ano ini gob? Gari, advance man na maraya. Gari, day ka man daw kanina kigkig na. Grabe, arayoon man magano. Ha? Utso? Dahil man ta suspendido na nga ni so klase duman. Pirmado niya eh. Niya ako, alat mo na gari niya ako. Dahil daw na amayon man na maray. Ha? Dahil yan ang pigasabing kung baga kaintudig di sa to. Yan nga, maurag ta tagiti pa sana, may relief na. Pero ining digdi sa Cam Norte na medyo nagkagaw-kagaw ako sa payo niya ako. Kari niya ako, inda sana. Tabaan, maurana duman, dahi daw. Bakit maurano na sa Cam Norte? Inda. Dahi ko aram, basta yun po yan. Black and white, may resibo eh. O, magsunod sana ta, autoridad bagaya. O, sige, magabarita man sana yan tabi niya to digdi sa programa na pwede tang pagurulay-ulayan. Sige na, maratsada mo na kita kan sa tuyang mga bareta na sa tuyang buenamanong bareta.

0: buena mano para reta. Headline.
1: O yan ang sa tuyang buena mano para reta, punanta sa headline. Sa lado lokal, Incident Command System Training Camp SEMO naging matrayumpo. Local Disaster Risk Reduction and Management Plan Training sa Legazpi City, Panagos Pangunya na Simana. Sa lado nasyonal, 16,000 na mga pulis ang iwawasak o kaya ididistino sa Senado ngunya na daw. Ay grabe. 16,000 na gayo. Sa Barretata, sa lado international, mga nagadan sa Venezuelan twin earthquake, kuminabot na sa 12,600. Yan ang headline kan mga Barreta, o yan ang sa tuyang mga detalye.
0: Buena mano, Barreta! Mga Barreta ng lugar, local news.
1: Diyos maray na aga, una yan, detalye kan mga Barreta, inot sa lado lokal, matrayong pong isinagibo kanalbay APSIMO, Public Safety and Emergency Management Office, katuwangan Office of Civil Defense, ang tulungal daw na training may kinaraman sa Basic Incident Command System. At asambit na training, ginibo mismo sa APSIMO Training Hall sa Legazpi City. Pig participaran ng aktibidad kan mga DRRM officers, haliman sa iba-ibang mga LGU sa probinsya kanalbay. Kasabay digdian mga uniform personnel sa ka-empleyado kan APSEMO katuyan sa nasa bitna training na mas mapakusugpan inter-agency coordination asin mas ma-enhance ang disaster response capability sa probinsya sa eraram kanasabing training. Magpapadagos man ngunyan na simana ang pinagigibong Local Disasters Reduction and Management Plan Training Workshop sa City Disaster Reduction and Management Office digdi sa Legazpi. Panasabit aktibidad ang 5 aldaw na pigagibo sa nasabing opisina ang pingpunan kanakaging July 1 asin madurar sagod sa petsa 9 pa. Sigon kay Engineer Ladi Azur, ang pamayo kan nasambit na opisina, training workshop ang naging dalan, tagarig na tipuno ng mga representante sa haliman sa iba-ibang opisina kan syudad, mga barangay officials, partner agencies, at siniba pa na mga may katuyuhan mas pang mapakusog. Aan sa indang mga plano, asin man mga lakdang, may kinaraman sa paganda o pag-preparar sa anumang kalamidad. Sarol sa mga highlight kan training ang pagpakusog pa kan Local Disasters Reduction Management Plan sa paagi kan mga lecture, workshops, saka planning sessions, asin iba pa. Alas 6:24 nanin pagkaaga, dumagita sa Barabaktot na report. Reorientation kan mga coordinator sa AKB, gigibunduban sa Camarines Sur. Barreta Aliki, your honor, Manny Joey, paso!
0: Urago Live Report!
2: Reorientation sa mga coordinators kan AKB, isa sa gibo ni Bong magtanong, coordinator sa probinsya ng Camarines Sur sa Akubicol. Sa maabot na Martes, Pisa 7, bulan na Hulyo, isa sa gibo ang reorientation sa mga coordinators kan AKB digdi sa Camarines Sur. Kan makaulay kan Urago News, isibo magtanong, dakul kaya ang naghahagad na nintabang sa Akubicol Party List para maging visible ang mga coordinators digdi sa Camarines Sur, kung kaya pinag-isipan niya na magkaigwagiraray nin reorientation ang mga coordinators digdi sa Camarines Sur, nagigibuhon digdi sa maabot na Petra City, aldaw na Martes, digdi sa City Hall Compound, kan siyudad ni Naga, tangani mag

0: Man sa amay na pagkaga, 10 benepisyaryo gikan sa iba-ibang barangay digdi sa Ukay Aduman sa Tabaco City nagresibi kan tabang pangkabuhayan sa ararmiyang kan programang Padyak Asenso kanako Bicol Partylist AKB. Pinagpanginutan ang pagbariwas kan nasambit ng tabang kaini sa paagi ni AKB Representative Alfredo Garbin Jr. kasabay ang sindadating AKB Congressman Attorney Jill Bonglon. Seriman ang presenting alkalde kan Tabaco City, the City of True Love, Ray Bragais. Apwara sa mga padyak, nakaresibi man kan kada benepisyaryo nin mga gamit pangkabuhayan, siring na sana kan stove, kawali, asin na kantidad na 5,000 pesos para sa pagkrakapital kan sendang negosyo. Kasabay sa mga pangenot na bisita sa Ginibong Annual General Membership Assembly AGMA kan Sabado, sindaligas Pimeri Sam Ismail, siniba pangopisyal Digdi Salbay, kadakod kani. Nagagad sa Alecon in Special AGMA ang gobyerno probinsyal tangarig na ipresentaran siya ng plano sa mga alternatibong plano kan gobyerno probinsyal para sa turnaround kan Aleco. Ang alternatibong inyan sa pagpipilian asin dapat na disyunan kan mga membros consumidores bako kan mga politiko. Enot man na nadiskuter ang mga posibleng solusyon sa problema sa utang saka naglalala na naman na serbisyo ka na Letco. Permina siya ng brown out. Katagod kanipig sa dolan gabos ng mga konsumidores sa bayan mga opisyal kanalbay na magpartisipar sa urulay na tangaring makaabot, makaantos sa pagkakaiguanin sulido asin konkretong solusyon. Diwat na pupunan asin isasagibukan lokal na gobyerno digdi sa Legazpi sa Pagkan City Health and asin smoke-free committee ansin ang inspection naman sa 100% smoke-free establishment award. Base sa pinalawas na abiso kan smoke-free committee puon ngunya na July sagod sa masunod na bulan makakundukta sindanin mga random inspection. Iyan tangarig ng hilingon and compliance kan mga establishment sa existing ordinance sa kan syudad, anti-smoking and vaping ordinance. Sinabi pa ka nasabing opisina na nasa 300 sagod 500 na mga establishmento kumpuesto kan mga government offices, barangay hall, eskwelahan, hospital, business establishment, sharing man institution na siniba pang mga pwedeng bisitahon. Ang 100% smoke-free establishment award sa noong taon na programa na pinagigibukan LGU Legazpi, katuyuhan hindi na ma-midbid ang mga iba-ibang establishmento kan syudad na nagsusunod sa epektibong implementasyon kan 100% smoke-free Legazpi. Sa Ultimo Tambareta Lokal, 36 na mga PDL asin personay kan Tabaco District Jail ang matrayumpong nakapagtapos na kan sendang sewing skills training o pagtahi. Siriman formal na pigresibi kan sendang certificates of completion bilang patunay kan sendang pagpartisipar tagtatapos sa training program. Sa pagi kini ang awarding ceremony pinanginutan kan Gender Development Office kan Tabaco District Jail, katuwangan GAD, asin man gobyerno lokal kan Tabaco sa panginginot ni Mayor Ray Bragais Obeto kan programa. Namatawanan ng mga PDLs nin particular o practical na training sa pagtahi bilang paganda sa indang pagbabalik sa komunidad.
1: Buena Mado Barreta, mga barreta ng lugar, local news.
0: Mientras napiglalaw man ang mga katabang at mga naokdan sa training, tangaring na magkaigwasindan in oportunidad sa kabuhayan, asin mapakusugan sa indang kumpiyansa sa diri, asin maibusulan sa indang rehabilitasyon. Apuwar sa mga PDL, pinakiwas pa man kan training ang kakayahan kan mga jail personnel sa pagpautob kan mga programa pang kabuhayan at namasuporta sa panagos man na pagtalubo sa karehabilitasyon kan mga nasa sendang pangangataman.
1: Buena Mado Barreta, mga barreta sa laugang nasyon.
0: Time check mo na, duman sa mga may importanteng lakaw, siyempre talunes, sa mga laog sa trabaho, sa eskwela, sa mga may mga dudumanan, importante, si kaso na, 6:30 na rin pagkaga.

0: Ngunyan sa mga pareta at nasyonal, labi sa 6,300 nagayon na mga pulis ang interong iwawarak, ididistino sa palibot kan Senado ngunyan aldaw. Iyan bilang pangsiguridad kasabay sa pagpun kan impeachment trial kontra sa Vice Presidente Sara Duterte. Second kay Philippine National Police, PNPNCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Kadaklan sa mga paglalauman na tiripon ang nakatutok sa atubangan mismo kan Senado. Napagaraman na igwamanin sa rong grupo na nagpaplano na magsagibonin pagmamartsa, mapasaliman. Pasiring sa Senado, gikan sa katarayan ng mga lugar, kaya madagdag pa nin mga personahe ang PNP. Sa sarupang bareta, inanunsya ni Presidente Ferdinand Marcos na itinas na sa Strategic Partnership and Connection kan Pilipinas sa Canada. Kasunod yan kan sa iyang pagkikipag-meeting kay Canadian Prime Minister Mark Carney sa British Columbia. Sigon kay President BBM, pigdiskuter ninda ni Carney ang padagos man na pagtalubo kan bilateral relations si Riman Lakdang, nagarig na mamantiniran masarig na kooperasyon kan duwang nasyon. Nagkaigwamanin pagpahiwas sa bilateral meeting kasabay na ang kanya-kanyang delegasyon.
1: Buena malo barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Daman South America, nagpakol na sa 2,645 na. Ay, grabe. Ang numero kan binawian nin buhay sa magkambal na linog na iyo po ang nagtanyog sa Venezuela. Iyan po sa pinakahuring official na record kan gobyerno. Labiman sa 2,600 katawan nagkarulugadan asin rinibo ang padagos pa na missing pigana pa matapos ang pagkagaba kan duse-duse ng building, partikular na sa mga baybayo na probinsya kan La Guayra, Caracas. Saroy ni sa pinakagrabing linog na namatian kan Venezuela sa nakalipas na mga dekada. Konsay nagdeklara ng gobyerno tulos nin state of emergency, sabay man ang paglunsar nin lagdua na search and rescue operation. Sports Balita.
1: Buena mano, barreta, barretang sports.
0: Oyan na. Pag-iimbitaran ang publiko na suportaran ang sa tuyang pambatong tennis star Alex Yala sa paagian kan libreng public viewing kan sa iyang round of 16 match sa Wimbledon ngunyan na Lunes. Second sa Metropolitan Manila Development Authority MMDA, gigibo ng public viewing sa Phil Sports Arena duman sa Pasig City. Magbubukas man ang venue para sa publiko alas 5:30 din hapon, miyantas na nakatalaan man ang magpunan laban ni Yala kontra kay Jasmine Paolini. Alas 8:30 yan in paggabangi. Yata, congrats palan kong. Yeah, na kaya na mga kurukurong. Si Kaso, nasa na alikot, mas may pakinabang pa mga Tagalbay. Mm-hmm.

0: Buena Madu Barreta, Barreta Artista.
1: Dili kita sa tuyang chika ngunya na aga piglinaw kan actor Eric Fructuoso and tunay po dang estado kan relasyoninda kan actress man na si Kimelina. Sa saro po dang interview, diretsahan, prangkang sinabi ni Eric na bako man sindang magkailusyon. Ano pala? Segun pa sa aktor, magkabarkada man sana, yun naman pala eh. Magkabarkada man sana subot na sinda ni Kim, asin pirming magkaiba, kulita karanian sa indang harong, asin pareho man sindang mahilig sa healthy lifestyle. Yan, mga style manindong yan. Luma na yan. Dahil na po yung pigkakagat ngunyan na mga arong kaning mga style naman yan. Mga jata, mga healthy lifestyle. Kaniguan. Digdi na kita sa Barreta at sa Salud. Formal na mala ilulunsar sa maabot na bulang kan Agosto digdi sa Bicol ang Ligtas, Tigdas o kaya Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Serimani ni po ng Vitamin A Administration para sa mga aki na may edad anom sa good 59 bulan. 6 months sa good 59 months. Pirang taon na yan ang 59 months, Kuya Tupi? The counter, ayan eh, 59 months. O di, kuha na yan. Dusi-dusi. Mga 4 na taon na gayon. Pega ko kumbinsir ka Department of Health at mga magurang saka mga tagapangataman na pabakunahan ang sendang mga aki sa mga pinagtala na vaccination site saka sa pinakaraning mga health center. O beto da kanikang kampanya na maprotiran ang lambang kakian sa Bicol kontra sa Tigdas asin rubella asin mamantiner ngani ang sendang maray na salud. Yan, o, tama yan. Sige na, at nga rig gabos sa rayo sa anuman na kilang. Importante yan. Yan, natabi na naman mga tugang mga kauragon at sa tuyang tampok na mga bareta ngunyan na Lunes sa Buen Amanong Barreta. Nagpanday kan mga bareta at News Director Annalyn Silado sa pangalan po ni SM Rod Perez. Yan dyan sa technical side, Chief Manay Tupay Dalia. Tower, George Valderrama, Rain Bartolo, ako po ang senong naging tagapagbarata naman, Marilita Sanchez. Please tambay lang, magapadagos pa kita sa programa.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ay, Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
6: Nagkaroon po siyang PCOS.
5: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
6: Isang beses lang siya mag-mens.
5: Ooh.
6: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
5: Lumiit ba talaga siya?
6: Opo.
5: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
6: Opo, monthly na siya
5: mag-mens. Oh, naging normal na dahil sa Nims Fit and Beauty.
7: Ang Nims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Nims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo
11: para sa
9: yung quality refill ink. Punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
10: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Time check, alas 6:43 na rin pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

Sige, arreglado. Diyos maray na aga. Ginaray sa mga parantabay ta naman sa oras na ini. Ereban ang papo kita sa good alas 7 pa ngunya na Lunes. Taman sa mga super busy na lilingaw na kan aldaw panahon. Petsa 6 na tabi kita. Tapos na naman ang primerong simana kan July. Palaog na kita sa second week. July, may mga importante, darakulang mga pangyari po, pupunan ngunya na aldaw, July 6. Naunambitan ko na sa Indo Kasubago, so laban mga tugang Kangilas Pilipinas versus Australia para sa FIBA Asia Cup. Sa another round, sa round of 16, sa mga parakawat sa bilog na kinabahan, so mga matitinding player na ini sa tennis, kabali na po si Alex Iyala. Kalaban po ang Italian sikat man na player duman si Paola Paolini. Yan at saka siyempre ang pagpuon man pagsikad kan impeachment trial at siya na pakapanguntuan o aram kong oras Diyan sa Senado sa impeachment kan Vice Presidente Sara Duterte. Sige, yan po ang tulong mga signifikanting big event today, ngunya na Lunes, na konsahin ang duwang event sa sports, basketball, and lawn tennis. Diyan sa Senado, anong style diyan? Maraman ta ratyan ta siyempre may kwen man yan naka live o kundi sabi ko nga ni Subago bad magparapalsok na naman ang kuryente na naman imbis nagiling kita dyan sa araw kayo ng mga darakulang event na yan biglang papalsok kaning kuryente patay wala na naman kitang kuryente o paano ka pa makailing ka yan. Kabataan ali kung may ligon man sa mga timing na siring kayo. Kung kasuarin man may mga magayon na event na pigaan tabayanan ng tao, sa kaman mina sabay-sabay man kan brown out nindang yan. O naman dyan sa Agma Nindo, pakarayan nindo, pag manihar dyan. Bakong para busol na naman kamukan mga pribado nindong iyan, Naraya na kita kan su pribado, mabalik na naman kamo sa pribado. Kaya ining mga politiko nagaparabusol kay na pribado an aliko, kastiguho na nindo sa eleksyon. Ta wara man mangyari kay yan, pakarayon ninda digde, ta iyo yan ang dapat. Saka may nailing akong pigdangog ko nga ni Kasubago na video ni Kung Pido, ga-repress ko nyata ito sa kasabay si Jill saka si Mayor Baragay sa kagurso tabako ito. May nabanggit duman si Kung Pido na sabi niya, ako ngaya nangangapudan sa mga nagbubusol na naman na ipribado na naman ang aliko. Tagari ang nagbubusol ka ni, kunday ko napapasala, si Kung Kaloy, na gari igwa nga ni Pigpasar gayo duman sa Kongreso na kumbaga atid-atidon ang mga posibilidad na kung palaogon ang Meralco na iyo ang magkwendigdi, magpadalagan kan aliko sa Albay. Puwera ka yan, siyempre ta magkaalyado sinda ni Ner, sinda nagkakauyo na duwa. Kundi sabi ko nga ni, kitang mga tagalbay, na-experience yata na bagaan pigsa privado o ano ang napala ta. O yun, madaliun man sa naputabi yan. No. Ngunyan, kung ano so nangyari kan panahon na APEC na nasa privado kita, kan San Miguel, o ano ang garantiya na dahi po ito, kung sakali na dahi po ito mautro na raya na kitang mga tagalbay dahil dyan sa nangyari pong iyan. Pinasakitang kitang tudo dyan. Sa kasusendang mga pigsabi kayo ito, nangaya pigkumbinsir bagas yung mga tagalbay, pinaagi sa mga referendum ito, plebisito, referendum, pagburutuhan, kung gusto o dahi, kundi sa mga kababayan tamang kayo ito, mga member consumer siguro, nag-uyo na sana, tainot na inot, pigbubusol man kan mga politiko kayto, tayo man yan maray.
Daday na nga kitang ibang solusyon, kinaputa na kan kadakol ng mga nagmanihar, pigmanihar na kan niya, pigmanihar na kan simbahan, pigmanihar na kunsisay na ng mga pandiurag ang nagmanihar dyan sa Aliko. Wara nangyari. Kaya ngaya, ultimate solution, wara na nga kitang ibang option, privatize. O kaya, siyempre, dahil tapaman na aprobaran baga ka ito, kaya siguro na inganyo man sa mga tao na sige daw, let's try, nothing wrong. Ah, kumbaga, sige. O, kaya naglaog sa APEC. Paglaog kan sa APEC, yan, nagkalitsi-litsi na kita duman. Yan ang pigisabing, ah, basta APEC, apektado tayo. Yung baga nangyari, nagkaingurwagan na baga kita kang panahon na ito. Ah, APEC, basta APEC, apektado tayo. O ngunyan, ah, may nagbubusol na naman na ah, ipakapot na sa Meralco. Ah, badan luwas kayo ni Meralco, aray ko. Oh, bako, day daw, o kampanaw na APEC, basta APEC, apektado tayo. O ngunyan na Meralco, day daw baka na mangyari kayo ni Meralco, ang resulta, aray ko. Kalingawin na nindo yan, yung mga politikong ining tabi, naga para busol-busol dyan. Saro na naman kamong mga nagahanap kamuning kulog payukan mga taga-alba. Imbis na maghanap kamuning ibang magayon na solusyon, o yan ang mga pigasabi ni Profesor Virilio Perdigon. Natangaya taday, kaya nga pigpupurubaran ang C2C, what sabihin, cooperative to cooperative na sistema dyan po sa Aliko. Yung managad, ano, why not try na iudayan, sabi ni Professor Perdigon, ang pinaka the best. Kaya pa managad baga naprobaran yan. Private, private, naprobaran na. So, mga member consumers sa cooperative, yun ang nagpadalagan. Nagkaigwa kay to kan panahon na bagyo ning rehab sa paagi kan pagkapot ka to ni Dipuntong Joe Zamora as project supervisor. Wala man nangyari, gabos, nagkapot suniya, simbahan, gabos na. Wala man nangyari, uya na kita sa presenteng estado ngunyan. O ngunyan, ibabalik na naman sa Meralco sa privado. Ano ba yan? Garo kita kayan, so dahil kitang nanoodan na leksyon kan so panahon na ito na pigmanihar kan APEC. Gari ka kayan so nakuan mo na namati mo na and na experience mo na so sakit. Gusto mo pa utruhon? Isang ka nakailing kan arog kay na style. Nailing mo na, kumbaga dahil kang kararayae. Yun na so nangyari kaninot. Gusto mo naman, ulito na naman. Ano ka muna, ga-suicide na? Kung gusto nindo, ka muna sana. Oh, dyan sana sa indosarong nindo. Bakong di nindo pagdamay kami gabus na tagalbay. Kan mga Meralco kan angog nindo. Sabi baga ni Kumpido Malinawon, uya, iguana kaya nakalaan na bilyong pundo for rehabilitation program which aims to for efficient service. Iguan na ngayon kaya napundo ang gobyerno na pigtagama para dyan. Kaya an gusto taman sa nangaya, dahil nga kita pakasibot, alatun ta because it takes time. Dahil man niyang pwedeng ururada or biriglaan. Napabwilun ta mo dan Aliko na implementar ninda so i-rehabilitation program imbes na pagparasaong-saong nindo, pagparasasang-sang nindo yan na mga privatization kan angog nindo. Taan mga private concessionaire ngaya, sabi ni Kumpido sa interview sa iya, iyan ngayang mga private concessionaire na interesado dyan, taram ko ngayang gulping interesado dyan, aram ngayang ninda na iguan ng pundong nakatagama dyan. Pag ngayang iyan pinalaog nindo, siyempre aprobit sa ranyang kan privado, kan private concessionaire, na iguaman pala niyang pundo. O di gamitun ta na ngayon ito. Di dahil sinda magamit kang pundo ninda. In base sa gobyerno man sa nang gagamito ninda, na pundo sa pagpakaray. Which is,
ano pala ng papel ni Data Malausinda dyan? Bako? Kumbaga, dapat nga ni sa dirindang kwarta. Tas hindihan maayos dyan, eh sa diri mong kwarta ang gastusun mo, bako itong sa gobyerno na pigtagaman na dyan? Kaya yung man sila ang punto baga ni Kumpido. Dahil mo na nga kita paka Garapal, dahil kita paka Sibut, dahil kita paka Takaypuhan, may proseso yan, may panahon, taday man yan madali-dali. Ikaw nga na ako nailingdigding graph, nag-revive 2028, so mga additional substation sa Bangkiruhan, sa Piyuduran, saan pa ito, sa Bakakay, sa Katabaco. And the Puera Cayan, so kulyat dyan sa Daragagayud, kung tapos na o patapos na o ongoing pa na substation. And iba pa, sa Ginubatan. Kaya sabi ba gani kong Pino Duman sa nailing kong nadangog ko na interview sa iya, ta iyan ngaya, tawan taning panahon, an aleko, na tsansa na tangarig maimplementar nin biyo pa, iyan na rehabilitation program, and iyan, iguana ning pundong nakatagama dyan, bilyon-bilyon na pundo kan gobyerno. Tangarig iyan ang katuyuhan na mapakaray and maging efficient ang serbisyo kan aleko. Dahil nakita ngaya kayan, tapag naglaog ang privado dyan, siyempre gagamiton sa pundo na pigtagama kang gobyerno. Tapos siyempre maluwas yan na may pundo pala nga pigtagama dyan ng gobyerno, di itong gamiton ta. Imbis na dapat kung sa privado, kung halimbawa mangyari yan, dapat kwarta nindang sa diri, bako sa gobyerno ta. Para kay pa na naglaog sila dyan, tapos ito pala sa gobyerno man sa nagagamiton ng alokasyon. So, isinda ang bala dyan. Kaya dyan man siguro, ang pakiulay taman dyan sa Aleko, so mga sa management dyan, ano daw kung gibuan manindo nin paagi na medyo karakaskasan manindo, tabahan kung medyo mabantulon man kamo dyan mag-execute kan mga programang ini. Ba't abuton pa kamong siyam-siyam dyan, kung baga may pundo na, o anong pigalat nindo? Tirada na nindo. Balbali na nindong, tapos-tapusan na nindo yan, labu-labuan na nindo, sagod na mapakaray na. Na iyan po, iguanin fund intended for a rehabilitation coming from the government. Tawanta ngayaning benefit of the doubt ang Aleko na may mga madali nang makumpleto, o arong kaining sabi ni Kung Pido sa sign ng interview na madali nang matapos ining 20 MBA kulyat substation sa August. Madali na, July pa nang unyan. August na baga sa masunod na bulan. So dyan sa Ligao substation and etc. Kasabay na so mga wire enhancement na. Pagpakaray, pagparibay gayon, kanso mga wire na mga ruluma na. At siguro kung sa kaluyan na ning panahon, sa uran init, siyempre nagtatapo man siguro, kaya dapat ribayan man. Kaya siguro iyan, kung ruluma na sa mga kable dyan, nagtiripak na, nagkakapurutol lang bigla, matapo na. Kaya, wala na naman, patod na naman. Line tracing na naman, ma-anunsya naman sa Aleko sa website ninda, sa FB ninda. Ngaya, kung anong substation, line tracing po ngaya, arog kaning oras, brown out na naman. Arog na sa nakiampirmi, talaputol na naman, maanap na naman sa mga lineman kung sa'in so trouble, so problema, so naputol, so kung sa'in. Bago naman i-repair and then babalik so supply kan kuryente. Kabali sa nasa bit ng pundo ang wire enhancement. Pagpakonstruhir, additional upgrading kan mga substation. Tangarig dahil nag-overload and sufficient and supply sa mga area na pig-siserbihan kan mga substation na ini. Yun yan ang siguro dapat. Ang privado, wala na. Dahita na pag-intino na privado na probaranta na, wala man nangyari. Gusto mo sabihin, kuang ka na, nakanood na kita kan arog kaya na sistema, na experience yata na, magusto ta pa magbalik dyan sa arog kaya na sistema? Sisa man, luko-luko na tunto ka na, aram mo ng palo-pago. Gusto mo pang
yung pagraren mamati ta naman sa palupago na naman na serbisyo ay sa lang kuan yan, sa lang sistema yan na kunarog kaya. May ka, naraya na kita kan sa panahon ni Api, gusto mo pa ibalik na naman so arog ka tong style? Oh, anong sasabihin? Iba man ang style kan, ah, wala mang pagkakaiba yan. Because primarily, pag private ang nagpanalagan dyan, that is profit-oriented. Ay, yung man sana yan, basic yan, pag privado. Tanigusyo yan eh. Bako, natural, pag ikaw nagnegosyo, nag-invest, gusto mo ning ROI, return of investment. Igwa kang ganan, siya dahi pwedeng dahing ganan, siya dahi pwedeng break even, dahi pwedeng tarabla lang. Tanong klaseng negosyo yan, kung tabla man sana, bayain na. Dapat permi sigurado may ganan siya. Bako siya nang basta ganan siya. Dakol na ganan siya. O, yun yan. Arog man siya na yan kaya kasimple, pag privado. Profit. Dahi man yan tabi kaya ng mga serbisyo, mapakarang, kalukuhan yan. Yun nga nabigay sa abitan na mala nangyari kan su APIC. Napakaray servisyo, nabayadan su utang, etc. Ay, mambaga. Imbis nga rin, nagparadagdag pa. Oh, ngunyan, yun na naman ang gigibon sa tuya. Ma-private kan mga miral ko kan angog nindang yan. Sinda na sana kung gusto ninda dyan sa indasarong ninda. Ang kamutan sana dyan. Mag-miral ko na kamukan sa diri ninong harong, magpa-disconnect na kamu sa aliko, kamuna sana mag-miral ko kan angog nindo. Ta kami dahi na kami dyan masabay. So mga proponin kayan, o yun na sana, kamuna sana, ang mag-miral ko dahi nindo kami pagdamay. Ta dahi kita makuan dyan, magugusto sa mga arog kayo ng mga style ng mga miral ko kan angog nindo.

0: Alas 7 na naman, maparam na kita sa programa and bedaw, ripasuhin ko daw muna ng mga bagong barita digdiyo. Iniyo. Mga barita, weather, uy, hirak man kayo niyong yao na duman man ni tupi sa may parte kan Guam naglalamasa ang bagyong si Bobby. Grabe ano? Dakulaon ang mata kayo ni. So, ball, ano ni? Eye of Super Typhoon, Category 5. Diyos ko po. Nag-aabot man ni tupi sa 355 kph. Grabe. Grabe talaga. Iba na ang mga bagyong niyan, ano? Biru-biruon mo yan. Kung sa KPH, 355 KPH, yan. Grabe, makusugon talaga. Kairagan kitang mahal na Diyos. Salamat sa naman tabi, mahal na Diyos. Ta, at least, dahil manggayod kami digdi matatamaang kayo ni, apuiran sa naduman sa may Northern Luzon gayod, ta medyo ang direksyon kani pasiring sa may Taiwan area. Ang Batanes baga sa ka-Taiwan rin, natata na uman sa namagaman, aranihon. Kaya baad kung pag naglaog ini sa par, sa luwas pa po ini kan par, kan Pilipinas, kaya baad kung ini masalpit dyan sa may itaas na kanto kan Philippine Area of Responsibility, baka kung medyo ma-enhance sabi kan mga taga-pag-asa, mahihigop ka ni so habagat, kaya baka magparauran-ura naman kita mga ini pong mga webis birnis sa good weekend. Kaya medyo pasiguro lang kita. Yan ha. Dahil man kita po kanihagop kan bagyo, kaya lang siyempre so habagat, medyo mapapakusog kayo ni. Medyo maglikay na sana. Ah, mag-ibitar ta difícil na. Man, pangadji taman sa mga lugar na aagiyang kaini na sana po dahil man sinda makuan maray, makaligtas ang mga buhay. Di bali na sana ang propiedad, dahil na kitang magigibok yun, talagang rarapong kaso nyo, tamakusugun eh. O, kundi ang importante, buhay kan tao. Sana ligtas man sinda tabi, sagod na makahali na, matunaw na ining super typo na ining makusugun. Jesus Maria. Bago kita magparam sa programa, shout out muna sa mga nakantabay sa tuya, si Manong Erning Jacob dyan sa Gabawan. Good morning, Manong Erning. Leticia Miliano, good morning. Si Leo Labadan. Good morning, tabi. Si Kuya Tuti. Mapagpalang araw, magaya-gayang araw sa Gabos, taga Radyo Uragon. Yeah. Sige, tabi. Salamat, Kuya Tuti. Yama si Ate Emmy, dyan sa Barangay 27, Victory Village South, Unicahiga. Good morning, madam. Marlene Yanson, watching, listening, San Andres, SDA. At saka si Kuya Joseph Nerick. Oh, sige na, paaram na ko sa programa sa Dailang Maloy, mga tugang. Masunod na po si SM Road. Labo-labo po ang mga bareta and mga issues sa Radyo Urago. Kuya Tope Aydalia, dyan po sa Lado Technical, digdi sa programa ta. Duman sa Tower, yon sinda George and Rain Bartolo. Ako po ang sa inyong lingkod, Manilito Sanchez. Nagawalat nin salamat and mabalos. Kan sa inyo naman ang pag-antabay. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano! Urago!
2: Ako si Ronnie Pegasol, Subang City. And may check up ako na para magpa-detox, kaya lang medyo kulang pa sa budget, kaya nag-decide ako na ngayon kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako, magaling na resultas ang blood came po. Puro negative, yun lang po.
3: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita kids po tayo!
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema.
4: Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo papers, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center, ito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: abangan mga broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. 14 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by
3: Plemex Forte Syrup and Capsule.
4: Maluwag ang paghinga,
3: tunaw ang plema.
4: Basta lagundi,
3: Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Unida ang Oragon. Reta alas 7. Oragon Barreta alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Dalado lokal di sa east ng mga miyembros kan augmentation team kan DSWD Bicol nakabalik na gikan sa Sarangani. Regional kick-off ceremony kan Police Community Relations Month gigibuhon man ngunyan Aldaw. Sa mga Barreta po sa Laogan Nasyon, impeachment trial ni BP Sara Duterte, pupunan ngunyan Aldaw. Asin sa mga Barreta man sa luwas ka nasyon, Ukrainian missile, tinamaan ang oil terminal kan Russia. Ang detalye, staud-taud sana.

0: Dragon Barreta a las 7. Barreta Local. Local News.
1: Aldo na po kita nin Lunes na naman, petyo sa iskan bulan in Hulyo taon 2026. Ini po ang Radyo Ragon Barreto alas 7. Ako po si Rod Perez. Matayo pong nakabalik na sa Bicol ang 16 na mga miyembro kan og augmentation team kan Department of Social Welfare and Development Bicol matapos ang sa idang deployment bilang parte kan earthquake response operation tuman sa Sarangani. Sa loob po naman in 8 Aldao, katuwang po naman kay ni ang DSWD Field Office 12 sa pagsasagibunin manlalaing pong humanitarian response operations sa mga evacuation centers. Kasabay po naman sa saindang ginibo ang camp coordination and camp management para o pananaunin mga food and non-food items as in pagtaunin psychological first aid sa mga pamilyang naapektuhan kanasabi ng pagliinog. Clearing operation kan mga spaghetti wire digdi sa siyudad ni Legazpi nagpapadagos. Kasabay sa mga nagki-clearing si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
2: Urago Live Report.
3: Kasabay pala sa clearing. Padagos sa ngunyan ang pinagigibon ko clearing operation kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa mga spaghetti wires. Kan malalit mga telecommunications company kasabay na, mga linya kan Albay Electric Cooperative or Alayco. Inalaging pagnimisan Andy Marbilla, pamayo kan Task Force Kalinigan sa ginibong pakikipag-ulay kan Oragulus. Sayang sinabi kan na kaging alaw, nagsagibo ni clearing operation sa barangay 15 kan siyudad ni Legazpi. As in pwede pasumutin ng masundan na ninulit na kulpag mga wires kan nakapalang cable companies ang nag-iling sa palibot. Sinabi pa ni Marbilla, nakasabay mandigli ang mga tawan kan City Engineering Office ang may mismong mga personalized kan mga telecommunications company para mayali ang siring na bagay. Magigirumduman ka na kaging adaw inutang ipinagodi ni Mayor Isha Mismael na linigo ng mga spaghetti wires na nailing sa syudad kan Legazpi na pagminsana ay yung managiging kausa para makaiguan ng aksidente sa nagkapilang individual. Laglag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Bas Tabicolana, Oragon.
1: 18 minutes makalibas po ang gabito ng umaga. Gigibuan po ngunyan na aldaw Hulyo 6 ang regional kick-off ceremony kan Police Community Relations Month sa lagpo naman kan Campo General Simeon Ola. Ang sabi ng tibinad, ang ibigdalaan po naman alas 9 din aga na papanginotan man ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang regional director kan PNP Bicol, kay iba po naman ang iba pang mga ahensyas kan gobyerno, mga stakeholders at iba pang mga imbitadong bisita. Ang celebration kan PCR month ang ginibuman ka o ginigibo kada bulan in Hulyo base po naman sa Presidential Proclamation No. 764 na pinirmahan ka nagkaaging Enero 24 ngunyan o kan nakaaging taon 2005. Pamilya Barameda kan Santo Cristo, siyudad ng Tabaco, nagpasalamat man sa Cubicol Party List matapos maging benepisyaryo kan Padyak Asenso Program. Detalyes kan baratang yan, bit-bit ni Manoy Andy Madrigalejo.
2: Urago Live Report.
4: Dakulang kaugmahan ang namatian ni Peter Barameda, presidente, kan Puro 4 Barangay Santo Cristo, Tabaco City. Dahil sa saro siya sa naging resipiente kan Padyak Asenso, programa kan Akubicol Party List. Sigon kay Peter Barameda, dakulang tabang ang negosyong ini para sa saiyang pamilya. Nagpasalamat siya sa Akubicol Party List, lalo na kay Congressman Pedro Garbin kan may award sa iya ang Ford Cart o Padyak na kumpleto nin gamit sa pagluto nin tusok-tusok. May kasabay pang 5,000 pesos na kantidad nin foods items. Sigun pa kay Peter Barameda na papadakulaon niya ang negosyong ini dahil niya sasayangon ang oportunidad na tinaw kan Akubicol Party List para sa pag-asinso kan sa iyang pamilya. Sa paagi kan Padyak Asenso, matatandaan na kanakaaging Biyernes, Hulyo 3, 2026, Pig Award kan Akubicol Party List sa 10 resipyente o beneficiaryo kan Padyak Asenso. Ang mga padyak na kumplito nin kagamitan sa pagluto sa siyudad kan Tabaco. dugang na baritang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Urago.
2: Urago Live Report.
1: 21 minutos na mag-aagi po na alas 7 ng pagkaaga. Sa ginibong Annual General Membership Assembly o AGMA kanadaw ni Sabado, kinonfirmar ni Aleco Acting General Manager Engineer Wilfredo Buxid na nasa 5.7 bilyones pesos na ang kabilugan na utang kan Aleco. Base po naman sa sayang payag, harus 5.2 bilyones pesos ang utang na winalat kan APEC. Nakapagbayad na sana o nakapasanaman ang Aleco nin sobra sa 214 milyones pesos, kaya ang natatanang balanse nasa 5 bilyones pesos pa. Mientras tanto, sa nasabi naman na pagtiripon, ipinag ni Engineer Buxid na may utang sa ngunyan na Aleco sa mga panganot na suppliers kan kuryente, kasabay pudigdian na sa sobra 541 milyones pesos sa Independent Electricity Market Operators of the Philippines, sobra man sa 75 milyones pesos sa Masinloc Power Company Limited, as in sobra sa 222 milyones pesos sa Thermal Luzon Incorporated. Mientras tanto, nagkapitong persons with disabilities sa siyudad kan Legazpi nagraduar sa CBDIP. Nasa linya live para man sa detalye si Manoy Alan Lopez Asaituno.
2: Urago Live Report.
5: Pito na mga persons who use drugs o PWUDs ang matrayumpong nagraduara sa sinagibong moving up ceremony kan General Intervention Program bilang parte kan Community-Based Drug Intervention Program kan Gobyerno Lokal kan Siyudad ni Legazpi na pinamayuhan kan City Health katabang ang City Anti-Drug Abuse Council o CADAC. Sa pahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail, sinabi kayni na nasabing programa ang mataunin komprehensibong suporta pagmangno asin na intervensyon sa rehabilitasyon asin reintegrasyon na kana mga Legazpenyo na nalulong sa droga. Sigun pa sa alkalde na anak pagraduar kan mga ini, nagsairarom sa mga sesyon na kanasabing programa na may malinaw na mensahe ni na paglaom asin na panibagong pagbangon kan kadasaro. Idinagdag pa kan alkalde na panagos ana gobyerno lokal kan siyudad ni Legazpi sa pagpapautob kan mga inisyatibong matutok sa salud, karahayan asin puturo kan lambang Legazpenyo. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Aituno, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon.
1: 24 minutos na mag-aagi po na alas 7 ng pagkaaga. Pinagpapakusog niyan kan LGU Daraga sa paagikan Menro sa pamayo ni Officer in Charge Edwin Ribanco sa tamang pagmamanihar kan basura sin pagmamantinir kan kalinigan sa nasabing banwame. Sa paaginikan pagbisita sa mga eskwelahan maging sa mga negosyo o negosyo kani pong maedukaran unong sa Act Republica 9003 o ang Solid Waste Management Act of the Philippines. Asin tawan doon ang importansya kan tamang pagmanihar asin pagsegregar nin basura. Sigod pa kay Menro Officer in Charge Edwin Ribancos, kasabay po naman sa aktibidad ang pagkakaigwanin waste analysis, characterization study asin pag o pagkuang datos kung piraan nage-generate na volume nin basura ngani igwasin ng basihan sa pagbusol ng mga konkretong programa para man sa banwaan kan Daraga. Biantos nato, nagsagibo po ang Department of Migrant Workers Regional Office din Financial Awareness Seminar and Small Business Management Training para man sa mga recipientes kan sa indang Livelihood Assistance. Eraron po naman kan L4 program kaini. Naging katuwang po naman kan DMW sa nasabi ng tibinad ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa sin Department of Trade and Industry na iuman ang naging speakers sa aktibinad. Sa nasabi ng tibinad, ang BSP ang nagpasilitar kan season sa financial awareness. Pag-equip nin mga on mga participantes nin essential na kaaraman, may katakot po o katakot po naman kan pagbabudget, savings, responsible financial management as in ang tamang giya sa financial decisions. Nakabuhi Festival hinali na sa banwaan kan Buhi Camarines Sur. Sa anong kadahilanan, Manoy Joey?
2: Urago Live Report.
6: Nakabuhi Festival hinali na sa banwaan in Buhi Camarines Sur. Inang pinakumpirmar ni Kapitan Art Labadia kan mga kolega Nurago News susok sa iya kada bes na nagribay nin mga alkalde digdi sa Banuanin Buhi igwasin danin na mga sadiring festival alagad sa ngunyan sa lindong ni Alkalde Ray Lacoste na konsayin ining nakabuhi ang saing hinali digdi sa nasambit na Banuan. Mientras tanto saro na lang ang festival na permanente nagpinagsisilbra sa sarong barangay sana digdi sa Banuanin Buhi Kamarinesur ining sinarapan festival malaana kanpit sa uno bulan.

0: plano orago.
1: 27 minutes makalipas po ang kapito ng umaga. Maabot po naman sa Centro Titanos ng mga anti-illegal drug operations sa manibibang mga lugar sa Digisaryon, Bicol. Ani pinagsagibukan PNP Bicol sa bilog na bulan kan Hunyo. Parte ni kan mas pinakusog na kampanya kan kapulisan sa riyon nga nipong bukudon ang mga individual na hasta po sa ngunyan embuelto sa illegal na droga. Sigun sa PNP Bicol, ano sabi ng operasyon, ang naging dalan man nganing madakop ang nasa 141 mga drug violators kompuesto nin mga 13 high-value individuals as in 128 street-level individuals. Ika-52 na Nutrition Month kick-off ceremony isinagibo man dyan sa siyudad din Sorsogon. Nag-attendir si Sorsogon City Correspondent Manny Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Urago Live Report.
3: Ipinagsiribar ka nag-aging Julio 3, 2026 Biyernes in hapon ang kick-off ceremony kana 52nd Nutrition Month sa siyudad din Sorsogon na may temang Safifan sama-sama sa Nutrition Safar para sa lahat na pinag-attendir naman kan mga opisyales kan Sorsogon City MGU siring man ang mga membros kan Sorsogon City Nutrition Council o mga BNS na hari mismo sa 64 barangay kan siyudad din Sorsogon. Sa mensahe naman ni Mas Marlo Ardin na iyon happy ka na Sorsogon City Nutrition Office pinagtawan doon kani ang highlights o ang critical na connection sa pagultanan ng Sustainable Food System, Environmental Stewardship and Climate Action Protecting Oceans, Forests and Agricultural Lands ensures resilient and ensure food supply for future generations. Tampok man sa nasabi ng okasyon ang pagkakaiguan ng Sumba na pinagpartisipan kan mga nasabit na partisipantes sa pagtatapos kan nasabit na programa siring man ang mga produkto na hali mismo sa local source kan mga parauma na kung sa'in mahihiling sa okasyon na talagang kapakipakinabang asintama sa notasyon kanlambang pamilya kanlambang Sorsoganon. Halididi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon Dondon Arellano Basta Bicolano Uragon.
2: Uragon Live Reborn Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
2: Uragod Barreta
5: Alas 7.
6: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
7: Dahil naman po ni Doc ay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ikinismo ang kakomunidad din doon ang malinig as in bastanteng tubig.
1: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 29 minutos, alas 8 na.
8: This time check is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Uragon Barreta, alas 7. Ronda, probinsya.
1: Sa

0: Tuya pungisiyon na ramon tapal mga nagkapin ng istorya, barata impormasyon, gikan sa anum na probinsya kan Kabikulan, sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Silada.
1: Magagamit na anduang air conditioned room sa Dong Tulong Highway halfway home duman sa Naga City para sa mga taga Camarines North na may pasyenteng maawat magpapulong sa Bicol Medical Center. Ubeto kay ning matawanin para miyang taras na madadagusan ang mga bantay asin kapamilya kan mga pasyente mantang pinagbubulongan sa indang mahal sa buhay. Biglala o man makakatabangan pasilidad na ininga ni mabawasan ang gastuson na asin mapagian ang kamugtakan kan mga pamilyang nangangaipo. Yan restanto sinuspindir kan gobyerno provincial kan Camarines North and classes sa gabos na level pang publiko asin pribadong eskwalahan na pungo niya na aldaw Hulyo 6 sa presenteng taon hasta sa masunod na abiso huli sa sarong subo at banta sa seguridad na nakatutok sa mga eskwalahan na katakot kay nipik sa dulman ang publiko na samantalahon ang suspensyon ngani na magandang para sa paabuto na support typhoon Indaya. Pinagapapaabo sa gabos na mantinidong kalmado asin magalat sanakan mga opisyal na anunsyo gikan sa mga nanunungdan. Mantang dinala na sa court ang issue kan legalidad kan pagkakanumbrar sa anum na acting members kan sanggo na ang panalawigan kan katanduana sa matapos magsundan ng petisyon para sa co-waranto ang tulong individual sa Regional Trial Court sa Viraca. Kasabay kan petisyon, naghagad ang mga petisyoner na Sindaleo Mendoza, Ronaldo Tibar, asin Rodrigo Torado ng temporary restraining order, writ of preliminary injunction asin Danius Nganing Pugolan ang palago sa pinerbiyan kan mga respondent mantang pigdadangog ang kaso. Kinwestiyon sa petisyon ang designation in the Hill Alintana, Gregorio Angeles, Aida Dianela, Virginia Sanchez, Joy Tamayo asin Adrian Torsilino, bilang pramiyantras na nagsalida sa anum na elected members kansanggo ng panalawigan na ipinairarom sa anum na bulan na preventive suspension kan Office of the Ombudsman. Ako po sa Annalyn Silada, kan 90.7 Radio Oragon na para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-87691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Uragon Bakreta alas 7.
3: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
4: Uragon Bakreta alas 7.
5: Bakreta National.
6: National News.
0: Formal na pong binunan kan Senado bilang impeachment court ang pagilites kalaban kay Vice Presidente Sara Duterte. Si Duterte ang pinakaenot na Vice Presidente sa kasaysayan kan Pilipinas na maatubang po naman sa impeachment trial. Hahapangon niya subot ang 4 na articles of impeachment kung sa inbase po naman sa rules kan Senado. Kung ang sarong article of impeachment pasanaman, convicted na ang sarong respondent, dai na ipagpapadagos pa ang butuan sa iba pang mga reklamo. Maawit po naman ni Senate President Win Gadjalian na mag-iguanin suhay na lay laban sa nililihis na violent extremism Ngani pong masimbagan ang naglalalang kaso online o online recruitment as in iba mga nagigibong karasan prog na po sa laugan mga eskwelahan. Sigun po naman kay Gatchalian, nagagamit subot kan mga nasa likod kan NBE and social media as in gaming applications gani pong makakuanin tiwala. Sa mga minor de edad, igroom ang mga ini as in kumbinsiro na magsagibon ng krimen. Binanggit pa kan Senate President na anabigong planong pag-atake sa sarong eskwelahan duman sa Laguna na kinasangkutan manin 7 minor de edad ang ipinagkukonekta sa online gaming na Roblox. Maging sa Tacloban school shooting kung sain saro sa mga suspek ang sinasabing 11 na impluensyaan nin violensya unong kan paggamit niya nin sandbox game na Gory Box.
4: Urakon Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon.
6: International News.
0: Tinamaan po nin missile kan Ukraine ang panganot na oil terminal kan Russia sa St. Petersburg City. Kinagpraman ini ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nasabi ng pag-atake. Ipinagpo naman kan Ukraine President na ini ang panganot na infrastructure na nagtataonin dakulang budget para man sa gyera kan Russia. Pero pagkaini, tinamaan man kan Ukraine ang naval base kan Russia. Ang baratang sports showbiz sa siniba pa masunod na.
7: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
8: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
9: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
10: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Uragon Barreta alas 7.
11: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
12: Arte.
13: Ganon?
12: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
4: Uragon Barreta alas 7.
14: Barreta Sports.
0: Laog na sa round of 16 kan Wimbledon si Pinay tennis star Alex Iala. Matapos sa daugun kay ni si defending champion na sin world number 3 LGA Swiatek sa round 3. Nakuha kan Pinay tennis star ang score na 7-6 as in 6-2. Sa first round pa sa naman, nagkaigwan yung matinding hagyat kay Iala. Ang pagiging dominante ni Swiatek, alagad na kuaman giraray ni Iala ang kapangganahan.
4: Uragon Barreta alas 7. Barretang Artista. Showbiz News.
0: Maganap si Judy Ann Santos bilang the late superstar and national artist for film and the broadcast arts Nora Honor sa paabuto na biographical film na Bernal na isinurat ka national artist man for film and broadcast arts na si Ricky Lee. Sigun sa Senegang, ipinalawas ka naldo po ni Sabado ang tatawan buhay man ni Jericho Rosales ang karakter ka national artist for cinema na si Ismael Bernal taro sa mga pinakabistadong direktor sa kasaysayan kan pelikulang Pinoy. Makakaiba man sa pelikulang ini sinda Isaac Calzado, Atom Araulio, Rita Gomez as in Jan Lapus sa mga daipa inaanunsyong papel.
4: Uragon Barreta alas 7.
14: Barretang Salud. Health News.
0: Positibo po ang Department of Health Bicol Center for Health and Development na mamamantinir kaini ang pagkakaiguanin hababang kaso nin dengue sa riyon. Inyan tinawan doon man ni John Dominic Bulunya, ang Program Manager kan DOH Bicol CHD kun padagos na magkakasararo ang komunidad. Kanipong malabanan ang posibleng pagdakul kan dengue urog na po sa hunyan na nasa panahon kitanin tag-uran. Kasabay pa kaini, padagos na pinagsasadol ni Bulunya ang mga namamanuan na padagos na magkipagtabangan sa kampanya kan gobyerno urog na po ang pagsunod sa 4S strategy nganing malabanan ang dengue.
14: Uragon Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
0: Padagos po na pinagmamonitor ngunyan kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang super typhoon na Bavi na mantinidong nasa lugar kan Philippine Area of Responsibility hasta po kasabagong bandang alas 5 nin mag-umagahon. Sigun sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa distansyang 2,355 kilometro, sirangan na parte kan Southern Luzon. Bidbid kayo niyan kusog nin paro sa minapakul po naman sa 215 kilometro kada oras, asin pagbugsong hasta po sa 265 kilometro per ora. Madan nagihiro ini sa rikas na 15 kilometro kada oras. Piglalauman man ang State Weather Bureau o kan State Weather Bureau na malawgan bagyo sa par sa Aldaw nin Miyerkules nin mag-umagahon asin apod nining bagyong Inday. Asin yan mga tugang mga manoy mga manay ang kabilugan kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw nin Lunes. Pedyo sa isna kan bulan nin Hulyo taong 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silada. Nakaibahan taman si Manoy, Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Alan Lopez sa Saituno, Joey Sarsha, asin si Rimang kay Sorsogon City Correspondent, Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Chief Tope ay Dahlia, sinda George Baldirama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Iliwati ni po ang sinong amigo Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
13: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
15: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
16: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
15: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
16: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
15: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
16: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
13: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
17: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatanang 15 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
0: Uninga ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

0: Kolan.
1: Oy, good morning.
2: Good morning.
1: Tatak urago. Yes, manay na aldaw sa limang mga tugang mga manay, mga manay. Tatak urago. Lunas na naman. Ang primerong Lunes kan presenting bulan in Hulyo. May pa talagang ramdam na ramdam mo na ang alingahot. Sa bagay, maski nga ni Kasubanggi, talagang hindi ko napugulan. Aircon. So electric fan ni Manoy Tupi, nakatutok na. May ventilador pa ako sa taas. Tulos mabang. Day kaya talaga. Papahiling na. Sa mga nakantabay, nakatutok permi, digdi sa Radyo Rago 90.7 FM.
2: Good morning!
1: Siri mabuduman sa mga permi nakadalan o nagdadalan kan sa muyang FB Live. Salamat ko kan sa indong daing sawang pag-antabay.
2: Thank you!
1: Alat ka daw peta, siripon ko baga sa erisay ini mga nagdadalan man kan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer ta, an medyo may kamatean. An pinaka dayo putang parantabay dyan sa may parte kan Purok 5, Barangay Gabawan. Erning Ernesto Molar Jacob. Mano Erning, di masyado pagkairit. So, pero pangyalo ka muna, taod-taod naman. Siyempre pa ang pamilya Jacob, as well as ang Molar, Padilla, Arimado, pati na ang Ike family dyan sa Purok 5. Siriman mga taga Purok 1 dyan sa estado man ni Manoy Joel and Ate Marlene, akan pamilya Diana, rin aga po tabi sa indo. Leticia Mejeliano, nag-antabay na naman. Emmy Abunda Bahoy, kan Barangay 27, Victory Village South. Manay Ems, good morning. Yaon man si Annie Bolofer Ariate. Uy, long time no here tabi, morning. Ma'am Annie, anyari, natatarog kan ang kwan mo? Igwa ka mo ki na maaram? Ano sa imong tawag kan? Profile pic. Ray na agaman kay Ate Marlene Yanzon. Happy listening and watching dyan po sa mga taga San Andres kan Banwaanin Santo Domingo Albay. Si Unica Gracia Iha, Ate Grace, good morning. Si Riman kay Jeanette Bravo Belyudo, maray na agaman tabi sa imo. Ano, tiradahon ta naman ito pe. Minsan-minsan lang ako mga tugang makabiyahinin hurhalawig na iskwido pa.
3: Oh, no!
1: Sabagay, okay man yan, pero ako bako sa pagkaraw man ito pe, it's really high time na dapat talaga repasuhon ang mga members kan PNP. Ayo, pirmi na yan. Charge to experience ang napunkan. Sabi ni Manoy Tupi, charge nga to experience, boss. Pero siyempre, butang linawon ini ha. Tagasood ma kaya. Napasyara ko dyan sa probinsya kan Sorsogon. Tamay pigya, riparo lang kami. Ano kata? Pag-abot ko dyan sa may kasentruhan kan Castilla, pinara ka ako. Ako baga, very law-abiding citizen ako eh. So, and come to think na aram ko man na may ristro ang auto ko. And pandua, igwaman akong lisensyang bako man expired. Only that, nariparo ko. Sabi ko, nakulong kay mga nag-araging mga maray na klaseng behikulo, igwangan iki mga nagmumotor, nadaing helmet. Duman mismo sa sentro kan Castilla, Sorsogon. Kung sa in-ongoing so, traffic enforcement kan mga miyembros kan PNP. Okay man ko ta na siyempre anapod baga kaan Manoy Tupi random checking. Yan. Okay man yung mga puro pag flag down na yan. Pero dapat bakong selective. Di ba? Bakong selective. Kasi nagluluwas bagamat nakulo man kay mga nag-araging bihikulo, they may be randomly checked. But it should never be selective. Kaya, siyempre ako baga, very abiding, sabi ko na nga ni, I am a law-abiding citizen. Dekas akong, kumbaga, as much as possible, mayo akong, kumbaga, pwedeng maging violation na makukuha kang dokumento that you may be able to find and eventually charge upon me or against me. Isa katamain ito, magkakasood, Manoy Tupi. Kaya nga ni burukasun so ano ini so Windows kan auto ko ta. Nyako. Day man kaya bata makonsumuhon baga an kuan. An krudo ngon yan nasa 71 to 72 pesos an per liter. Ang sang ribo mo day nga ni 14 litros. So to cut the story short mga tugang. Pinaypay ako ni Mr. Sergeant Gabiosa diyan sa PNP Castilla. Eh, nagsunod bang kita? Sir, ay nga tabi sa ORCR mo. O ni tabi, sir? No problem. Oh, yan. Aha, nailin niya kay mayo man akong violation eh. Day man expired. Kung baga, renewable ito, 2027 pa. Lisensya. Okay. Daw ko man sa lisensya. Iniling niya. Okay man ah. Day man palang ki-violation ini. Kana hiling niya manoy tupi na di ako naka-seatbelt noy. Ay di ka baga siya nakasulot kang seatbelt. Iyon niya ko siya. Inali ko palang niya ko siya. Ta, mainit kaya niya ko. Di ako komportable. Kaya nga niya ko burukas ang bintana. Ay di nga sir, isuratan na lang kaya. As violation. Aw, pinakiulayan ko mang kuta manoy tupi. Niya ko sir, pwede pakiulayan ta na. Anyway niya ko, bako man kita masyado. Ako madyan man lang ako sa iminutan nito. Para niya ko mapigriparo ako dyan sa may parting pilar. O ta, gusto ko lang masolusyonan sa problema dyan. So dahil man ako, nagpipensin niya, nakikiulay mo ko ta kung maraype. Ako ba ganyan ba kung nagpapabisto? Bako man ako arog na ikan sa ibang mga media na pag may mga arog ka na sitwasyon, matik. Dahil man ako nagpabisto. Mala ito ta, insistido talaga si Pali. Autay sinurat. Ito una ko nga ni, citation man sa natang. Citation ba ganun? Normally, 100 pesos man lang yan. Autay LTO palan ito. Ay pangyari sa matibo. Kuti, dapat ko ta, sa mga PNP personnel man, medyo considerate man ka mo. Dapat na nailing nito na sa mga mayor na mga bayulasyon, mayo man. Di ba? Mayo ka mong nako ang luho duman sa ristro kan auto. Pati na sa lisensya ko, mayo man. Raman ako gabos ng mga ilaw ko, nagagarana. At asabihan ka, law abiding ani ko. Nagkataon lang na mainitunon ang panahon. Kasi siyempre baga, typical na maski sisay na driver na buto mo, bibihira nagagamit yan kang seatbelt, arong-arong kan, burukas. Kundi, selective kaya ang pagpapara kan mga kapulisan dyan sa Castilla Sorsogon. Kaya nga ni Saatyan, sabi ko, apudan ko si Mayor Bong. O, tanganing, kunbaga, di man, makikihumapot man sa naku. O, kunbaga, tama ba ya ang arugan klase nin pa sistema sa pagpa-flag down nin mga bihikulo? Pag mayaman-yaman pala ng bihikulo mo, typical na tinted ka, and then mamahalon ang sasakyan mo, di ka papahawon. Kunbaga, you are kunbaga, exempted to the rule. Maski pa sa mga nagmumotor na daing mga helmet, okay lang, nag-aaragi. Kundi nataymingan lang talaga ako manoy tupi. Kaya sabi kan, charge to experience. Kundi, yun ang pakiulay ko kuta. Since maraman duman sa mga mayor na mga dapat, halimbawa, kung nahiling mo baga ngayang expired ngayang sulisinsya ako or bagaman susakuyang ristro, expired. Yan. Dahil akong dahilan, manoy tupi, para masabing, ay, dawa pa mag-excuse ako. Dahil pwedeng talagang manalagar to ako. But talagang there is none. There was none. Dahil lang talaga initatao pakiulayan si Sergeant Gabiosa. Anyway, base na sir, aminado bang kita kan bagay na yan? Kundi, kung nagdangog ka lang kung asa kuya sa pakiulay ko, kundi insistido kang marahay. Hindi ko masabutan kung ano ito, for accomplishment. O kay puwan talaga dito magkuta. Ano naman kita ka? Aram ko man bagaan, sir. Haluyo na po akong nagbo-broadcast. Aram ko na ang kalakaran nito. Hindi ko pagdunungi ka ang para. Ang problema kay Manoy Tupi, tako ba gano'y da? I've been in broadcast like for 35 years already. Pero di ako nung ka nagpapabisto dyan sa luwas, Manoy Ryan. Aram mo ako nung, bistado mo ako. Mabisto mo ako, okay man. Kung di mo ako mabi, okay lang. It doesn't matter because that's never part of my personality. Siguro nailing kaya ni Mr. Gabiosa, ay, garo nga yan ni construction workers na. Pwede nga yan ni. Although, tama man talaga si Mr. Gabiosa, tahali man talaga construction site. Ali man talaga ako sa construction site, may ibig papagibong ani ko. May kaipuan na kong ipagibo. Kundi kung nagdangugag ko ta lamang sa kuwasa, dahil katatang mag-considerar. Ano ka naman? Seryosoong kapati. Porke dahil kang nahiling na bayolasyon duman sa dokumentos ko, pati na duman sa kuwang ko, lisensya ko. Papaiton mo, so kawaran ko ng seatbelt. Naaman kita man. You should be a little more considerate. Bakong basang ka sana dyan minakurit. Bakong iyo manoy Ryan, assuming, in fact, that I violated the seatbelt law. Pero nakiulay man baga ako ng tao sa tao, dahil nga na ako ng pabisos ay mabagasisay ako, tamasupog. Tabako man ako arog kanibang mga taga-media na basta sa amin apugawak. Kaya puwan talaga gamiton ang pagiging media personality, tangali sa nang magsayuma ka or matakot ka, bako kitang arog ka yan. But then again, I need to clarify this one. At yan, apudan ko si Bong, si Alcalde, tanganin kong baga, isiyon ko, ano ang tamang protocol dyan? Ano ang tamang protocol? Although okay man ang random checking, but it should never be selective. Magkaiba kaya ang random sa pagiging selective? Kama? Oh. So yan ang saro sa mga punto ko dyan. But anyways, hari nawa kumbaga, maklarify po ang isyong inita. Masakit man kung ang mga ordinaryong drivers, mga pahinante, so mga typical na an auto garo mga lapa-lapa sa napalan, iyo man sa nang kaya nindo. Dapat palan manoy Ryan ang dinarako sa Raptor, kundi siyempre masupog ba ganoy? Construction site ang dubanon ko, tapos kastan mo kayong Raptor. Masupog, masupog. Mabay, sana nangyayari. Sabi ni Manoy Tupi, charge to experience. Kundi sabi sa kuya ni Pairamon, ta nagsumbong ako kay Pairamon. Manamang yung art manamang. Paraluya ka naman ngayaro. Dapat ngayon, pinabisto mo na ngayon sa buhay mo. Ay niya, pumunta ka ba ka na? Judge, baka mo kita arog ka. Sabi ni Judge, saludo talaga ngayon ko sa'yo. Muragong ka. Abos nagulog pa ako kay Gabiosa, siguro upon recognizing my name, nailing niya duman. Tapos, tamay inapudan ako. Inapudan. Ay, sir, pasensya na, naisurat ko na. At lamang na fight mo ano. Hindi, nangyari talaga. Inipig sasabi ko sana, base po sa experience. Bako ini sa mga gibo-gibo. Kanarama niya, ay, sorry na. Nagkukumahog na si Bali. Ay, naku talaga. Siguro si kuya, dahil pag nakakuta. Okay po nga, makadakup akong sarok pa't makakuta lamang. Ay, naku talaga. Mapapamuda ka sa... Kundi, nangyari na. Sa pangarap po ni Manoy Tupi, ang sini Manoy Ryan dyan sa ibong na kwarto, ini si Papa Rod, Rod Perez. Salamatunon, Marina Pagkaga.
0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon bus